Шин таран гэ оргон дун тата таргэм гэ гдан тан арзэн гэ гэ танзэн мэг мави тэнкур чэргони сон дугран дунсул лир джерм гэ ржуа сэжин мзамлан чэ тан ойл тагвэ гэ арзян кэм кэнаян ньонин гэ нансэн мэкира тагмэгра тин тэг танти дан тингэн сирва дан нэн гэра чэн тан чэгу Shekhan bastong ra te la sukpa. Kwaastan manyungi shuk tamchil dukpa sebi. Orjukchin te shchimil stongchen bugayang te dukni. Songwaar dorjin kwarzong te jikpi. Lila te ni songsha ga nuchil. Arjyamkum manur kar derig tukpa tamchil. Chi chang matsikpa. Shatsin gadorji ga songwi ga karkang te zani. Shakpa hamche li tang sapa. Ngunjur ka lila te ni. Jir sangji ga stamba si gono, gomchu goa gampong mai gono, ar jimri la lukpar ta gono, semchin la hrtak tak no jang, cewa la sukpa, nyamba ar dan siang, siangchi changbi ga gazig jin, gazigimichi chang gagpa, marung a gana yang sayongpa tamchil, nyangji chenpo si, gandangyang sikhari, gansi chinyi ta dali, hipa ugman ta dali, ugun portong chot ta dawa de, Anamba samchi lingin ka jichali. Tela teni dawi yita. Odoon kinche kanamjirwa. Dugundun stamba tang semchila minnu ga cewa. Anamba samgu namki gondun lukparin dawi. Teni pungwa chukpo surche li tang jima napa. Sipa ganubjinche li la teni lirjun thardi ga tila wabi. Margu ga cewa chirga ga shitu. Sani doli khsirchim ngintan dhuwa. Tachin hukwa namche siyanak wairkasun. Zachi che yonkub kib. Thonchang tang ribjin suka. Chakhtam ga rjilarui chi sashigni. Chakko ga marchin ga khtorkik sambo ta zongi. Muntar lamsum ka sapa. Hayi ka shikja ga tarchin thokpa ga na changi. Lagla ga nyansam chi arantsun. Karsar ga marchin sambo. Mangun zansam ga shikdar. Tana ka chakhsam ta tang. Kanglang thonga ga tongchang la sukwa. Chukko rukumu ga saksam dawe gada tang danshang. Kayas jakag shenang ga khwati sukwa. Shchiba ardo tang tsuncha tukpa bja. Oyo na khwa mo astag lamo sukwa omata. Nagmo rawa sikichang. Kamimi tong tongmo dapa. Lawjib ta khtodrib ga. Kwahtan dombi wandi selmo rja. Khtorma ga rjakung ta. Tadugudurji lukunak samchik soye nizika ngukwa pawa tang tarnak tukpaar jachiga aigwega stangshukse aringzina lama ga tsukchun tarwaan tabshan di ugma parishik samla sukpi iadam chonsukwa la sukta melong tar tsepa di ugra gheyun ta chichung pomora porjil morjil tamchiko gazarkir namtar galung chikpa tar denshukse gajapla gwirmara Kaashuk sipi ye chungnam vuyigin tsamtsib. Ar jiabshuk niyong nangsik lama lasana debji tamchi ku gulong tariywa. Tamchi kiyong zolum da gada jingi shuk tsu chute. Shtawa mika muzupi ngam tangjipa. Gama sanag longsam ta dini ganam sa chaksam. Chisi zikpi tangta tawa ga ndo te henu ga. Gane tong honsam chaksam bi li cha. Khishinji kagdang tawa ga chaksam jipi shabta. Ngungu panar gara. Gajadar pasamji langka tamchi kuchigi. Nantong ka kha gaysa. Hrtagrung aki chujilin baara. Gaysa. Rung shan lagdan nako. Goyonar gabdi chichungwe nak sambo ga. Sotar ka shikja chani. Tanagra kshikja ga shikja tangji. Ngiri chako lan khasam zanu gse. Njigsa rungwa ga. Adil galonak ka tsima tangnyam ta. Gajasin ta shirdan gajri jingo jin. Ardansa ta khtamig pakkango jin. Parsan da dochik shaga nigo jin tamchi kogsambo. Shiri yin gongo panar gata marungar. Tamsan yungin khortuk tamchi lko. Nyam takbi kangin tang jepi alalanga meprangigde. Nantonga langkate soso tamni chok tamchi koga. Nisarigi. Shikja jaga ngincang tamchang. Chormul lichi khishinji stovar tapa ni arambar sigar mungo ga ararab tangchi bi stangta nani. Arjichun para sukchi lila wabdi.
Tachin xamchi rangrang dripa ga gamachin stozin chokpo ga member gamarn garap tan barchan mestig zo chochera choncha ga chansa arap tan chiba so so tuba meba qtorma pepa tan chuko khotor chi gilanda xtamchi chojil nga wa ga sta tangi ngwa tamchi gilenga

Yala margele kerebu arton er yala ya. Yazon jide tosya bich yala ya. Talangagamada gani yala zhigar yala ya. Yantag param jimoshan kumarine ya. Ya saksim jawa arjam sorin chen ya. Yang kamsim doba maliri pa ya. Yaktan di sala agonzul jiso ya. Yang san di sangu masiri na ya. Yang ya la yang chi ma kem chi la ya yang ma yang sa ta ta bi chi ne ya ma ti ta ta ta mu ri chi ya yang ga chin za lo ya chi ri cha ya Ya likr karmu anarul chirla ya. Yang nganda ngangu masirina ya. Ngaku malani erki chewa ya. Ngawar magnya chazorita ya. Yang wo ma le ye cha wo rin chao ya nga me ko dong go jar jil ri la ya yang zam lo ke sar ar ja wo chi sar ya la ri sam go bu nam chal ri ya Ola gwa nga chungwi agda la chiya na ya. Gona orjin pa mir jan tsari na ya. Yan zam lang de la akwa chiya na ya. Ta te nga nga yi yin lu chiya na ya. Ta yang tuk tuk la ambab ca chi na ya. Ta lu cha si khnam lu chi dar ya. Yang ma lang sa pi er gartu nari ta ya. Yang si ji gong chan chan li ri ra ya. Ya lagan sur go dala pe go chi le ya. La kar su go gampo tu ari na ya. Adil naga sur go sa acha pe chi ya na ya. Tun log tsu go nam ga yon jari te ya. Yar jan kam yung di agang ga chi le ya. Yang san ti la su la si vi chi le ya. Ya sun du chag na chag pu chi le ya. Yang li san ta pa mu san ri ne ya. Tan chukuta jewi enchal le chigana ya. Ya ngidu sya yang gupari so ya. Taga yang ostani tirchi babari so ya. Nga jawun zan kalala tila diwa ya. Yang ma wun zam long ar jang kem chi se ya. Yang yi zhib gyan yin cha wa ri tong ya. Ya xia gyan ma yin xin chi ge chi se ya.
야니드가가가초카리스마야야스스마가나다지가디라야야스잡친자마콤초리스마야 영어제스므리근즈알라미치소야 영어여듬화무카도리더야 야치중담증악대드치너야

0: ngurka kansam da chenpu nangani oota changmo sher suna labdra jago nu nawarka namdra tonchen shongo nu chi mawar namdra tonchen shongo nu chi mawar da chenpu kone namdra tonchen zika shongdi taso maga ciruk shura tangyang na ma mechun jimu pukwa da maga namdra tonchen tsepchen yani tabka achu songyane chemtak nabaga hachanga zabzabye gusa da mora di tabka oota kirka songyane langkure narara rolik cha changwa yini oya di misil oota latong mayimbi langkure di nang mendik jo ta kirkan dikdak zhina nang ning shayi zhimar tukwe manjuk ju oya ta mayimbi achu songyane di kansim chenpo nday nara di gamga nang tsa nini nyam mandik ju di kune ta chemdok nang ba tang sabchuk nang ba ga shik nyam juk kusa ta mor rendok ka di hanchi ga ta chuchu lang khun nang dik di nara chup thak jik jitang di hanchi ga kirka charti pungan dik nara chup sha kun ju ndala suk yang yin chik mani ga jie manye ni achu songyane yang ranga songyane jindang ga nyam juk yi kusa ta mor rendok di hanchi ga ta chuchu lopchuk chu nang na yang chik lozi ga chisi chenpo tamu chenpu tomarika yang chik rangka jakta shunin ju jinanda longgar ka jakta shunin ju jinanda tamu yoka dayan tang na achu lopchuk nang ba karka suwane lo chikni malu na jakta shunin na mara di han chik longgar jakta nara dima dibzin ta karka lo chichik malu na longgar jakta shun ma chuk tam maayin bi tamu chik lala zik nang na lopchuk chu nang na charta shunin ju gondon tamu yoka yang na longgar ka charta shunin ju gondon tamu yoka nda chenpu konda zaanyi ni achi tingin na mara jim tsan chi zikra longgar ka charta tang longgar ka karka songyane da chi ga da chi zik gondara gansam charta chenpu rik nda yin tang na yin chik mani karka songyane tekar ka tesa ten joko karka kuri giri riyo nara anshan riri lang gondar oya ni kone yang nyam joko ga ta maayin bi ta chi chu chakta shun gondu ra longgar chakta shun gondu chenpu yin na ta chu lam ga karka ngar zin ta yishuk ka jatak shen ju ju mar tuk lala zik dokshuk sa chupa tang yang na longmara ga ji yang na chik chiz gondu ra lakwa nige korsu ka racho suwa ni manju ya ni ta ku chik chiz gondu ra zanjan zhungam kanan zha ndomu zawa nini achu suwa ni lopchung nambi yin manye ni di ma chiz chakta shun tang na chik lam ga langkur kanga su hari jik sari jik na chik chukhe ju kanan zha ndomu ga kone ta yin chik mani nyam chuk wani ndomu ra tan da yin dao zi ga chun ni suwa na achu lopchung nang har cha chala ya ku nu ga karka suwa ni langar ka ndamjir ka yoshin parchin ndomu na ka karka samen jarwa wani ndomu sikir di han chi ga achu rong chung maang chukwa lopchung nambi karka shikhandik ka loma yin ni tab ka ta lochin nang ga karka suwa ni yang chiz gu nara cham lare chik nima chik nanda yang na tamu maa shi tang ni kapte ta chong chir ka nang ni chiz gu nara yang drip zinde karka suwa ni yin chik mani ga nyam chok gu ga ta huay chik na chong chir ka nang ni na ta lukmar ma ga ji tang lam ga har sara ga go di ta so karka suwa ni lukmar a ta ji tam ayin bi lam ga yi yung ga karka suwa ni lang kula su qayir mara nchong yek yumil nchong yek menu ga charchen gu gu ta zo cho suwa ni denjig yinu charchen gu gu lam ga har sara ga ju nusu gar chi ga di ma sa chi chu lang kula nang ga mar mbab go di ta so yina chok ga ta di kap ta yang yin chik mani ga lang kula ta ndige ga ya ta gani ta ga ta chizar tang lang kula nang ga mar mbab ju mar mbab go di ta so yina ra zik shuk na lang kula yung ga yume dusu ta ju shi ga gar chi ga ta jarka ga kaiming shaz gu nu jamun da ta woyin tang na lau chuk na ba ga ndam jir tun chen shung ju gu kirka jarjin zo zikir a chi so yane lankur nanga marbab go taso lankur ndigig ma ayari nyarami go sherene o achu songane rik shukwa yung go nugu lankur di charjab tangna tamo go tunjin yang maa shong go nir o nda nyam jok ju chikish di hanchi ga chizar tangna o lankur nanga marbab tangin chuga ta lamga har nang ju ji chenpo shine runga lankur di rik ka hara song yang na ngang ka har song taso ta lankur di rik shukla nang shukla yina lankur zemba yung go na zawa nini rikna mara kui tantu jambas goka jirkega o nda jambo yin tang taso yin chingmani rangga langkurta yarmara uosunin chuga o ta yarmarna langkur yunggo yome ta karka suwane achu suwane taayga ye tangin chuga tazu lamga hanang garjun da su shiga yang garchin nangga tunchin tamo ra di hanchiga chizgirazi tangna achu ta lopchin nangna karka suwane gergin rikaga langkur lopchin nangna zhig zhig nuwe na chukka yang na chu maashu gu kapte yang shayi la la zhig chig karka langkur nchukri rawa nangga zimu ziji gano tamo yoka ta jambo yin tangna ra ra ta tib tang tib zhinta karka suwane yang nyam jugu sa zhiga garchin zhigo ka karka suwane jirkegan da jash manchu zi chigo nar o langkur ka kalwa ga tonlam kiryo sa zi huay zhig na achu suwane langkur chungwa zhiga ndamu gu langkur zhiga karka suwane ndi tana karka tonlam kiryane huay zhig na achu chizgu nar njamjir ka ndamu gu chorta yinu yina ta huay zhig na langkur ndi takur ka shayi zhiga parchil ta achu danchi yime zhig ta karka 통놈 그거 수단에 유적당나 칼로알랑크나 대당나라 샤이도 추치르크 테크르크 자니니 르그마트니 도모가 지즈고나라 어 그러니까 르그마트니 통놈 그거 사다모 오늘 디답가 아주 소연에 옌칭 머니가 어 랑크르크 타가더니니 자니니 득머니네 동 아 디헨치고 랑크르 죽라라스 관당 소연에 양칭 지모지 가는라 어 도모 자니니 머니노 디고네 아주 소연에요 톱죽나 봐라 아 침득난 바지나 좋고 영나 아 그렇게 손에 칼로알카이나 좋고 상마근디 군에 냠죽으리 쉬리네 아주 손에 더죽나 바근 좀 전다 아 된적적 용조 하장 그 거치가 다 데런 거주 아 다 소마당 저리 건 좀 점질 그 그렇게 된적 그 그렇게 답단다 아 근데 참 죽죄라 되게 과든지 자시디로
1: Chichan Jelubzil Rangmi Lamkara Nati Lamptun Uchi Chamchin Chilambal Chichan Jelubzil Rangmi Lamkara Nati Nyamuk Tamchin Dorhu Chilabshin Jelubzil Lamptun
2: Jumbu Lamyig Demu Ngana Yol
3: Lamchig Nitsin Jogbuom Chin Naksal
4: Dabzilam Tun. Rinyam kanabadna war kum dani terang gan dabzilam tun gale tsindi nga nga tsing sormi sanchi na namshi tuk shi kangyo jag nuga namshi wanda de hita jui ngung kuy na terang hatu ne terang shi ti war ta rang rin sormi sang ching ga ta tang tang hua lung kjan za yu shu chung chir nang chi ka Nangchinga sakal kamozga yang charum jangsum baba tang dinang yang salang chung chir tang sokhur chung chir chotho war ga rang chung chu xiang yu shu ga har shu tang goluk sa cha mang cha zg har ma lu ga sakal kamozga yang char san sum ba jire sang chin nang ke cha sa cha jan tag la shin mang a tang nam thong ne jer jire tena shu ni nang kwa chung su da ga nam xi hon dan de nga chi nyam ge jin zu chue salang sa kan de ga nam thong jire to chung ko ort ge yang ge che ni ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱི ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: 更加的我爱人错目东为难看因为啥子谁等啊人老就比得增个年初等啊你可是牛能个能为能生着没龙人而健康准备同我能
1: Rinyam kana badina, terang gar jakim dhambiga tongtong gar lansimdi nga nga tsiye na tam dola sa chaga rachir gini tang dida tingi kabdai lasi ku ta tachi kongni rafsha pachir binta jakim dhambiga tongtong di nga ramzin tsorhung ga tash jekim huayin korni kabdai korni jachi nyam kun susu gu yang nga chu lansimdi nyani yang na lansimdi la tongtong da tingi lansimdi ga nangtong susu nyan ju jenna ba rewa tang kilma shaga yo

0: Rinyam kana batna warkum dani terang lesson da ga dan shish kandun dola zung argni yekur lesil jan gonyan tin jege jetang zum ba gonjan de kapra kalamta dan shin nang da ga ta ga chin de ba yela yekur argni ko ni jan de ga tong tong ge ju ye ya ji tong de mu
1: demo gun zum ba
0: demo demo lika ge te sam ju tong ne ga chu lesson da ga jan de ta le no kwatin che shin ne go
1: o ya ya ya
0: ya de tong de da tong de rang ge jwa tong po yin na Tachi chu tsobshin warg rangshin kum dola sa chan dezun sonji na tarta eren bagan damu yeshkur ka rjongji ga tasa ka ka nevutang reda tingi ta yelkur ka tongkung ra tachaji dan ugu kargi yelkur nyongru ka namchang dazo ka anjaz gun na tingi tani kabdaz gina gana ka
1: Re reng gun zimba Tayi na ta nga chu dola zong zayin jina ta dola rangmu ga arachi ka horji na chikun dish Tayi na ta ndaga ina arachi nixim tsui nuga arangshunga gopanda taa taa nardig nir. Di anchi ga danur lixim tsui li dita arachi sukchi ga tongkong dayang tansin tsukh nir.
0: Ri.
1: Da yin tang na taa dola taa kandi

Речу дартыгынгы капыр чатарычы, мынтыды капыр речу еку.

0: Rinyam kuna ba ti tsuchi rin ki terang ga dhavzhi lamptun ga le tsin da ga rjakim dhambi tong nang ga tsan chong da qtong tsim dhani jo. Le tsin da ish somdik ba tang don zin ba dobdin ja tang somdik ngan kar ba lhar jab rahi tang rahi tuan jib. Shtarkil ba shkab zang dorji tang chachib tarkil ba ghanchag tsirang tang zonam rin chen yin che tsin yambar kwa jin chi. Dhavzhi lamptun ga le tsin da ga ghzan kur chik nang ga ghza pa sing ga nyan da yang rjakim dhambi tong nang zi Sanchungda muzi kubdiki datangi, sagani susu ga argani yekkur tang, yekkur tonli, yekkur ka tonzi, yekkur peji ga namba tang, yekkur ka lamtig. Zyan yang chachi damba ga shchekim huayin zikchin tang, yang na shchekim huayin sungzin ga kurndani kabda yekayu. Jachi nyamkun susu ga ngachu leitsimda la. Nyan datangi leitsimda ga nangtun susu che namba ga aloye tang sambi yang mundan shekayu. Nishkibdemu, rahidelag.
1: Қорғын орқыл алуынтыңге шуғпи сәрінгер.
2: Нянқынан ба, чецу демуэна, дәріңна жәрсегі нештің нетігілі дәгі цейп жәдің, жәрсегі дәдің бі цей нерсім, өтсегі дәдің бі цей нерсім енді за басыңыры, сөне таңды шуғпи сәрінгер ленцінлә нәмбір қалсышы.
3: Sati dagabi tse shingin je gomur Jakob je dushi Xi Jinping che tang namzir jigni keru rinjo ni Egypt je sinzin se shi ye dan shi tar Egypt la je dun tsam zina. Xi Jinping tang gada penli yu namni keru je chi namzir tang tang jor gub sinzin se shi zada ni ji zhosim kolwin ngang pepsi shi. Gimak gi ya sardin marbi zhug ni se gendil shi la Egypt je zhona lo chung gi zhung ya Jakob ni ga je tar yigik shi de. Xi Jinping gada ni tsamzir pepper Zhosim Kulubi gapsi shi. Xi Jinping gie yig tuk songshil nang ni Zhonggu Sizhong deng Zhonggu Mamang jie tsamze di Egypt Sizhong deng Egypt Mamang la Lhagsim Suomi jie tsamze deng Mundan zong shi. Xi Jinping gie tandun. Zhonggu deng Egypt na hihul denbi na wu Yakub yin la Sui jin jian zarsi Lungu Tungla ni heng lorji yin rang den. Shindil zibbi lu denji rang Jechi tang saki jia nevlan jirduk chitir shung rung, Jakob niki tukta warisimda, sharwa chandag tang nyamdi nyamji si. Niwi lohi rung, ngi sinzin seshi tang nyamda, chungi shugyung tabji chukbin rivar, chungshul tabi pejin rovar nechi si. Jakob niki chapsil tal pancin yichi tambu tang, nipin nyamli tal erisi chimzhi lang yola. Shugmang tanjur damsim nedan si ni, peji sinru jimbi Jakob war, zatan nyamli tang, Tendril nyamdi shibi huyansun da jiriyo. Tangdi camdi warkibsa, ngi sinzin seshi tang zhongin riwa tang Jakob nijia shugyung nyamdi. Devzhin tamung tuk dokir shibi, jechit tang sakitja naidun tal samlu jiri tangsib shini. Zhongin shugyung tabji zhugbi nribi peji tal nyamda charji goydi, zhongin zatan lorji jia liya sarwan jingi. Caichi tang wang yi suk pebruk marna nyamdan jir. Egypta dobi zhungi zhungtsub qemu lo li chang yang namzhi tang da pepsir yung yol.
2: Sadi dagwi tihni ninga nga zhu Egypta sinzin seishi ga kailu ga nyami pobzheng da gafsin zai gu zabdi bini zhungu Jakob je zhushi Xi Jinping lu jibji sa lariang Egypta jadun camzhi nang da pepsir gafsishi. Zongzhen warga shindil nechil ogo zhungwe shuguyung tabji zhubin zhe waran chongchil dawi peji shungni lorji je dikhkab yaghi si. Zhushe Xi Jinping ge tengdiin camzhi yi, zhongyin zhewe liag sarwa zomji yin la, sakhe teng zameng ge shibdi danheng songshchung tala Xi Jinping ni. Keilu ge namka ngosheng deng, Xi Jinping deng gerda penli yuan namni langkur la zhigni nyami pobzheng de pedi, jami rishtar deng gimag zhal zhigni ginda si. Mahung rochi ra kaka, zhonsi royang zhuwa deng, demdil mir yung nyeshik jib. Seishi deng jamu yeti saarni ji zhosim kowe ngang sama si. Seishi ge Xi Jinping la gafsin zai gu bil, Jakob nijir zonzin lan de zikishib dhagur peba deng, mahung rochi ra kaka, zhonggu deng ejib Jakob nijir yela zhul. Jakob nijir zonzin ji pancin ge pebruk ugu mernar pshangja nang. Jakob nijia zonzin deng xiamu nyam de nyami pobzheng chomchen de pebni Jakob nijia jaitirin deng de lanbar xun.
3: Gafsin zaygu ji sir Jakob nijia zonzin ji jimun zal. Xi Jinping ge tandun. Jiga nga zhig lor Egypt ji arib deng feilang ge Jakob de gengo chani tomar ngo chati zhonggu sarwa deng shenzhi jindriwa zi. རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི འགོ ཁྲིད པ གན རབ ཚེ རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི མི དམངས ཀྱི སྣེ ཁྲིད དེ མི རིགས རང བཙན ལ རེ ཉག དང བཙན རྒྱལ རིང ལུགས དང མི སེར སྤེལ རིང ལུགས ལ གོ བའི བགྲོད ལམ དང ཧོང ཨ ཉམས ཞིབ ཀྱིན འབད འཐབ བྱས ཏེ ཏག ཏིང རྒྱུར མེད ཀྱི མཛར སེ ས མོ ཞིག ཆགས ཡོད ལོ ལྡན ཅི རིང ལ རྒྱལ དུག ཉམས ཉུང བྱས པས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅིབ རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི འབྲེལ བའི འ ཁྱི Xi Jinping ge nan ji tan dun. Zhongguo deng ye zhi shu ni ji jing ne luo ten ye men ngang pan chen la jia ju shi de. Tuo ren zhong ge pe shu jin chung deng, qia kong su su deng ren ba su si ji ri deng, niam li dam si de deng ni. Ye si le zhong li ji niam nyu ji ri deng, pan chen hui da la hen hong gi. Ni ni ni

차디에다급의

0: 야, 년이비 쭈꾸총총소 정마그 나 차가릉이 십대년 요라 다나치 슈니 나총시비 가치그 찬총동우 디바 가치그는 아시가 보우자림그 탕리일 고디기오노그 나스타마라 시중 가르총하치기는 요일 쭈꾸총총 정마그잉 세무우그 펩구구니 나스타마라 시중들가 년쇼라 쇼니 인지나 삼지기 요과리 등이 아나스트므라 시중다 참마가능나 나치 고고노가 합샤라 스토고노가 네리 차스가 조크요크 디시와 삼지기 요과즈 통고 아리 다나치 나스므가 응월말란디가 아나스트므즈가 닌주일 다나 조코 총총 참마가 십든 요인자 아나스트므디다 시그 닌지 요나즈인고
1: 응원치즈가 Wenbu zikishala dira mebu zikishala nyamge sugje sugde alorjiga chawa chepu zapunuga niga nyamge dakhun zikna juda nara darun nyuska lemba etunuga mebu shili wenbu shili te shaju chu yuasna kila chari jejuna nga zukwan de lemba de dira nga kwenji menuga nga yara dakhun ga hya chin zugjina chko da bisuni wenbu shili chko ni mebu shili ya dakhun ga hya zugjitan za chawa wapku wapku jechira jechinuga Quand vous le lion du golem battant. Chiru, qu'ni ka yuva sonti. A devan na ga nyerki, chien ni ga chiga loin bai juko. Chiga loin bai ni merki. Me bouche le ga, quand bouche le yu kutan zinu. Quand bou ga me bouche le ngna etan. Chu loin bai me ka, nga chiga loin bai juko, ta chini ta bi suni. Chaan ba kun ni chi ka tamo, ya ra quand bouche tan. Quand bou shuron da ta. Nga chu ta mo ni wa ngi zki cha. Dachu suwa ki kakun suwa rungu mishkina jabja jachir wana da suwa hu. Chita mu zaymo wana chushira sasanda yung sami da zidansi. Mepu shila. Nge kita mu zanama gu, kita mu yuana zi kura manyonu gu, da huwembi so chukka domtong nga haa, zini yi domtong si. Adum, domgu nga mazga, aje uzi ka nga kuwa san domzi. Aje uti nyingi, mepu shila zontang. Chu dama dumi sasanda yung din shikin da zinyu. Mepu shili, nga nga chu huenbu zan zikzai tangi, ki kakang huwa mu mishkinda jabya jachu wana tsua hu sika. Nga ki tamu zanna magu, tamu zonyo gura manyo nyo ka, tanga do miyong da zinyo. A jawo ka, chi san tong la jiga jiga zikhe tangi, yiga htui ka na zan tinga dung zonyo ka sima nyatri zon. Chu ka tani gongwa chiga nyatana, nga ki yin zui kyang nang chu tamu zhagan jiga da zizik. Mepu shili, san tong jiga jiga zi tangi, htui ka zan tinga dung zwa nyago songza. Yāna jōjūrā sāni yā dūzū lāngā yā rāngā yā lōjī chōng sōng dā jōrā sōng zīng. Zāntīn dōngu tsūhā shik tuandī. Kūkā sīmā, yā, tā nyā chāndī tōng nyā tā sānu zōmī kō tōng jirā. Rī chā nāng kā shirā sōng nā huwēnbī sān jōng yūgā, tā kāng nī khinā chīg rīng, dō lī yā lōjī nīng gō jīg rīng, nyā tōng zīng. Nāng kōng zīgā, chēr tsūb zirā nyā mga, sīmbū ngōr gā zīgā, olōyambū zō chī lōng shā jōng. Ngā lōkwa nāng kā sīr gā thirmā chā shikun dīrā, ngū thirmā chā shikun dīrā. Chikka thirma chashi kundi chu, yaw shimu nguwa kori, datang kha tsuwa ra, chik tsuwa, ri tsuwa dana, yaw shimu chirga chonyo munchika, angina tina jiga wujo, da zinyo, mebu shili kosong, ori ma tsendin dungu taka song, jayi da zinyo. Yang simpu tui lanbu te shay chua, dirang yaw zanga nyekha shime nyo ga, da yaw shimu chikanjib kanyo zina haan jo nyo, mebu shili aranga loji yo nyo, aiga tang chika, simpu gu lukwa simja to nyo ga, Simbu garsong chamelao songzi. Saangu nyo lukwa chikkano na sirga thirma cha chiga. Chikkano na angu thirma cha chiga. Chikkano na chikka thirma cha chiga ozi. Sirga thirma cha chikuta ningu chikdangay. Angu thirma cha chikuta gajong yoga nantangay. Chikka thirma cha chikuta kango chigay nitangzi. Si nyingka nima khari. Arima thirma simbu orima ditangay jawu changa osongzi. Jawu changa santong jiga jiga zang. Gigan zui kang na gitamu saga songdi. Jauh tengah dua kan kita mesti menu sini. Siaran jauh itu jauh. Lama ada bocor. Tapi engah cipta masuk tahu ke? Engah cipta masuk untuk kena kemudukah? Soalnya semua tu pun tak segera disuni. Mereka.

0: Tanita Karnigi Wumu Chungwa Tata Zangmu Zgiri Hinduli. Kirga Hamga Nanga Kadag Sarawu Lange Arma Chikitangi. Wumu Tara Gyaabki Rjaawu Sanga Wasongs. Tani Arugung Rjaawu Gam Duna Sangwi.
1: Akar Gyaawu. Ksarandata Ngoma Jil Nungshul Duku Pansam Tsukni. Kungwa Yokwa Ga Yayi Kang Randra Zigonar. Tikita Chungma Ra Gyaawu Sanga Simu Zgiri Langna Shagazi. Sawara mwa kunga shinara, keko wumu chungunda shagazi ta. Akha gyawo, ta nga cheke sunga yongni ya.
0: Da zinu, akha gyawo ga.
2: Oh, tumu zgi na ta. Shimu chungu ti, mergen tapa shungtang na, ngaran tapa yin.
0: Da zizi. Tani wumu ta, xara ti, chungma yi jion tapa shungtangi, arangunga yang akha gyawo nda zizi.
1: Akha gyawo rinpo chi. Tana nyebzong shkarzong zgu, nyema ge nga seta chi. Shimu hkyayi yengguri ca zo. Shta shuna, wu kira. Nyiga zgu nu te tona da chi. Kutuwa, wu kul yuwa.
0: Dikhe khura, nye kira chagadig zgu ye. Rga gandu. Da zi tangi rung ra khsara nyiga. Arga arga chuchu ge shira yuwa wasong zgu. Tani shira songi. Rung yang sacha dana. Kungwa yukwa zika nang na, njemu mawa nga abdao su tia songi.
3: Xio, esi gara.
0: Ezi, xerang zika tenu, njemu uga.
3: Chatagra, amarawo, chatagra, tontang si shantong namana. Ezi jino wo,
0: rohunga.
3: Xio, eta. Jigtim seko nu taa ngini. Nyay naa digdaa nguwa mayong nuzgdaa mekoh. Akar yao sanga, kyo mawa tsu, dana yonu shesung zig yaa taa ura chika, nima nga nguwa naa taa, chichi wog soka yong ji sekoh. Taa amakhtaa zinu jandigi shkiag na zigra. Nihti naa taa chichi wore maa chiga dri naa taa, shuk ahamu tarnu di gajira go. Ngi ngoma chicho nyangji ra, semkriin de yung na yin ya, ngara matrla zi yitang ta.
0: Da zinu, jemu mawa cho zinu, kiyogi, drosan jiksa chang mahni la, are ma. Druzga mundrawa zi gjaadga yitangi, lama langi, drisong zi. Tani shi nangka, arahung ra, xara niga, sacha de yungi. Jemu mawa cho, kunga yekwa, yekwa u nunga. Nyeru ra, taru la sqwa tsangma argo hangi, gadri yi, chomri chima udagi gonu. Jemu mawa chirik songsik. Tani arahungu chawo, urzin tam tangzang doli.
3: Ama arahung kakhu gangu, amawa chom gorkur tang tangzaga, dingin maka.
0: Azi?
3: Si nangka, jemu mawa chu shiran kongwa gana yongji se gonur kaabde?
0: Aka rgyawu sanga, shimu kyaayi yungu ni matziku, Nyaga kaayongi ta, kuu tabi, wuskil tangi. Di chala, jemu mawa chu, shkiagi sacha tarang, tarang zga tui songsi. Tani ta, harahunga. Wagma chiri songi kongwa yakwa, yakwa u jinanga si tangi. Ama argalmu za tsang gungu yang, kongwa yakwa u jinangni, nyamge, tsua roli datsi. Tani nama te wazgra wamuzg jitangzg. Shkabde ta amar ganmugyang dopa yoke jivi sim zawani dewaftangzg. Tani amar ganmuti harungwa kwachin chenpuzg shinu zhigni mrkeyang jikhtin datang tani drasungzg. Di jini nima riri riri haran di. Aniga tiyabtang zamzika, shayi niga zinu luur nga chig tamuziga tontangzik. Tani nyanchikizga ta ama arahunga siyamziga, nguma changa, wachandanga laka xa chanina machanina, alu garnina mushkirnina, marga shire nyamchulzik lindoli, marga chi kuka itangzik. Tani shilaga,
1: ama arahunga, cho chizga maninara. Чо чэзэгэдэ нэму няса хунэзэ кутэнэрэ. Чо ngoma, ngā āmārā ngī ngī chāpārzgī mē chūngā zhīnchīn dhūgū chīgī yīn. Nī chāzgī nārā, chū nāl dīnā nī chakān chūgū yīnū kōtā yīn.
0: Tā zī nū, ārāgūngā shērān kūrī wēn dhūb zī sī.
1: Yā tā chī ngō mā ngā tūmō bdhāk chūngzgī nāndō nā. Yā rā yūgā nā lūngāgum tī nā ārāzgū nū kā. Chū lūngāgum tī nī wulī yā rā ngō sū rā. Tī ngū nā ngā rāng rā ā nā mā nā gā rūgūng zī yō. Tā ngā ā chī yīn, mār kē mō āzgī rā yīn. Chī mū tō rā tā. Ngā nā ndē chī zgī pāni chū sāw tā gō zgī shiā nir. Chū shiā rā yōng gō rī kā tē, lūngāgī kā nī mā rā tā rā dōng ā shū.
0: Tā zī zī. Tā nī xā rā lūngāgīm tī nī yā rā ngī yō gō nū kā mdē, ā rā gō ā rē mā nyā sā nā nī lā ngī. Ā rā gā kā kī nā mā rā sō ngī. Nyāgā gā sācā tīngi nā, wā gā ngā nā tōn tāngsī. Tani mārgē tōni, kwa kī dā nū? Sā rā tāyāng, lōng tī nī ārāng gī, gī, gī tā zō, ārāng gō tōni. Ārāng gā kīm gā ārāng rā, ā nā, mā nā gā ārāng wā zō nū ārāgī.
1: Āmā ārāng, chōng yā kēsāng gā āmā ārāng gā āchī yīn sē kō nū tā āyīn.
0: Āzī nū? Amara gunga yinzif shiran kori lantabzik. Tani yang kargu.
1: Ngoma nga kena amara gunga zirta ngoma nga zhinchin dhugu yin. Di zhinchin ka zhinlanda tangi cikunga zhugu gizgu na mara.
0: Azi, ani tila tsangma shiat tangi.
1: Darakubta arugunga shiga natsiga chimu zihogo ka. Nga kyeke muzgin debku yungu niya. Nga zhinchin ka arugunga de nal chizgi nata zhigin yoga.
0: Azi, xaarag ghani gichay yong zhirmo. Daga ama arghung didi nung, arghung gayang shiran kori.
1: Oo, dina kyu. Ama arghung dida nalar chimuz ghoog. Kyu uzgra umuz yoga. Hariri, danyagi nying lunga danga, ama arghunga lila danga da. Nal da chag yog. Damani, ama arghunga nal di chitabzag mekaya.
0: Tazizik. Tani xaarata shiran kore longaaga khani yungi, arung longaagam tikina tangabjigi. Yang, xaaragar nga na yotoon tangzik. Tani amarung shiran yungi nyasanani kukai nyayib daonu. Xaarara shiran yungi, rkacha xichigra mapshila. Jiozunu kiri yungi obdar, obdar, obdar tangzik. Tani arungga,
1: Aro, chi kyob dari nga shaji seko na mana?
0: Ezi tino, shilag.
1: Min min, ngay chumma sha.
0: Ezi, yang kacha ga zhanpa me la. Muntil ta kyob dari dasg. Tani, arahunga.
1: Chi nga shaji re, nga ngoma chigi shota. Chi nga shaji mana chondarazg dari chazg yako ni.
0: Ezi, gani gichi hangi. Ni tang nu? Wo sara ga sungi. Chio dari tsar sungi. Ama arugunga chu maksul sejir mo. Aranga shayi niga abzungi. Shnyang suan bo len chi tang zi. Aaaa, tani da. Arugunga. Kirge gani chil tsangma zhungmo shua tangi.
1: Zhungmo shua na. Ngi ngoma chu nye chayul zikre la chaymil zikre ngi chu nyama chikab tagni nga ngoma nal chikrami. Chu ta ngoma nye chayul ngoca xini xara yarab dhukho chikri chu ndanja zikat khatung nuta nga arogung rrgin mandi suanamri ya. Ta nga aniga arogung suku chak zikre ngoma changa chichu nyera kyabke tsuharo na. Chipu izikra ingi mara semchin gupti na. Chu hawa mawa chi dhishtikan tsuharo da chipu vimu shedu cha. Nga hara harungu chi nan jo nan do ku.
0: Ta zis. Tani xara ti.
1: Tani ma chuk amar gu. Chu yina mana nga hawa mawa chura nyam gen tsua ru gu. Chu nguma nga hama htawa yin. Chu harungu suna nga sani nga nyima chigra hara hiti mar. Amar gu nga cha shoy ni. Chu nga amara khen me kumo. Chu yina mana nga khen indi gu.
0: Ta zis. Tani nyima tani wali ta. Xaara gayang ama arahung dharang hama tawar zi, zibgir yi. Ama arahung gayang shilatarang waga tayi, xa tayi. Ama arahung ra, arahung chungma, 我母尼个，瞧我从那个娘的，从啊几步罗哩，带东西。

아다 근본 니침도 요타 부든 똑똑 샤드 데드 그지코 토피난

Да, чертанду, да, никому нафиг оно. Оно, наверное,

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད
1: Дебрыдо за гимаса

0: Rinpoche ge chanchung ge htiwa zile chanchung ge jen zhugun du khundi ta zanung zivi nyo zhuka jen chik nilat ge zile taan jorwa jia chiwa ya xer ki nyo zhuka chortin zi gari tarung jikhtin ni nyo zhuka di ghanepar kayu nore Rinpoche mungpu ge nyo zhuka di jen tri zhugun damu gira nyo zhuka jorwa jia chiwa du khudi tandri yang na karan chuk sala hongji ga lukshin chi li ghori tatung zhung ge yung salavi jesi caimi zhung khung tripsil yang Nimu chenjina, angiwi shi chenjil, shi wata wes kuk. Tan di, jasa Beijing ga, di, anuk ozir tukho di, gana chuk di, nina zuka, tuile, ta, sacha susu na, nina zuka, gengdangu, di tong kumu, karan chuk sala, longji, lukshinji zile. Nam ki kar chuk tukho di, nina zuka, sala, nina zuka, longsong nungu, tawa ga, anuk, nina zuka, shumma, tuk zile, ta, nina zuka, anuk, nunga, anuk, chi, nyungu chen, oli chen, otang damba, timu, ti liwari nina zukuga chatung nga jung gunni yung si nina zukuga sabah ti kangri zina jasa ki nina zukuga chamuri jasa Beijing kaki nina zukuga chamuri chamuga nga jong khung tripsili yang zi ta jong ba tang nga jong khung ki nina zukuga tripsin dukhundi la nimu chi zin tuk zile ta jong bi tripsin dukhundi nina zukuga nimu chi zin sikunu nyingar ki tang xia ya chik sa tkini nga chima chi zin ka ngiu ki nina zukuga xie chik tin jil tkini tumuk tawa zi na ta ta ti nina zukuga xie chung dukhundi pa jie sung we Anukko ozirga uni ta tatakpo nina zukuwa di chiga nir tapa, jil tapa, tihtana uko lato nina zukuwa tongga nina zukuwa di ta jashang rong tonggu tamche po nila nina zukuwa alokshinji gangda unu uga nina zukuwa jorwa tukho ti chiga jachi chev chunglu di shukha nina zukuwa tonggu uka. Nyer tu, tonjina sungi nangsi nyer simba nyontur che jen chiga nyontur che jen chi ngu shir shela pa zi. Ngayul tantir tomin si anyoni jo pa nyontur jen si. Ngayisu yo pi chi tig chai chi tang. Ngu sukla tinil ngay mambir jo pi tona jen chungsir tomba shikla nyontur jen si jo pa ino si. Nyontur di wakshungi yin jo. Alang dap ka tanti. Alang da pa si gungu. Ya ngayisu yonu gu chi tig chai chi tang ngu la sukhwa tinil nina zukwa angi mani zi nina zukwa joli da tangi tona zhen chungsi tiga chiga tomba zi gala ta chiga nyontur je jen tiga zi mu chi nina zukwa chani kala kani nyontur je jen cha nam chung xe na ayi na sim ti chai chi tang yil tang arang zhen chi wa o nyontur je jen ti la nang si che yi na nam chung sim ti nam chung rinpa xim mo nari Chinkaksimung. Shichiyo chaychui la nyontor waadzi. Hanyi yun la nyontor waad. Sima aranji la nyontor jisozi. Nyontor jajin sosi nguyinzin shalpaad. Nyontor jajin chi nangsi tangpo chui la nyontor na. Chaychui nguyiti jin shikto joti chui la nyontor yinzi. Ya ta kengshik suanba pu tinirji. Ajoprindo pi angiwo tiga chai chui di nil di angi mambir. Mambir toan bi tiga tiga tona zhen chungsir gu niwa shigin diis uka. Da kuga angiwo tiga chui su gu nuka chui la nyontar wa su gu nu chai chui la zindiri chai chui. Ya tiga chai chui di nil jina su gua di angi chiga mani zhig toan gu nuka tiga tiga tona zhen zhig chungsir zhig gu niwa taba Tumu zika nyan zuko gu guwa ziyo kumu. Di kutun chi khurtla sawa ganang nishay chua. Dopa tigna da nga wa mayi na dhudna tung chak yuol. Chi wa ti zi. Kutun na dopi la garba khang shi kun da nga wa shi kun la chak chang. Di mayi na zika zi. Yena ma na nyuan ba ti ta kena nina zuko kuka chay chui nina zuko la. Nga shi ka chay chui nina zuko da nga wu. Dukhun di ta mayin ta wakan dukhukan nina zukuwa di nyon baari. Chui ti nina zukuwa chiga angisi chiga mani zika jol dati tangi. Tuanchi khani chisa tuanchi chisa na dila dhu dhin di dah tong chuk yo to tiga zile. Shivandara, dolha garba khangshik chai chun da nga yo pa tira nyoni. Di la dah tong chuk yo par jo pi. Da ngi niwa di dah tong chuk chika niwa tang javi tuani zhen chungsil ku niwa taba o tiga zile. Taa nyuan juwa kaya nyuan dhiri. Kungbaa ki jina zukuwa ndo laa, garba khang shikki jina zukuwa di chai chui, 다 nga yonu to khote chiga anyon da tangi ngalang taba da tangi ti na to kuga main tig zono do pa ta kan da nga wa main tig zitanga ta adu ta na tong chig yo tig zila adu ta tong chig zu kuno di da na to kwa tong chig tang na to kwa adan ba zga ti mo zga jol da tang ta da nga u ti gi na to kwa ni wa ti chi mo zre zna ta da chi tong chig zik ni wa tang da ni zik to na jen zik na to kwa chong sa ta gor sha pi na to kwa ni wa chen dita uzgata chula nyo ba ta sindri cha chula nyo ba ri ta chula nyo ba su gulu cha chula nyo ba ta sindri gu tun ti tang tan bi chen shi khur jul la wan chin tan bi ng shi ge ge ni ma bi ng shi zhu me kang ti tin zhen nyo ma yin ja cha ge tang a dan ba ti ne ma na tu mong tang tu me ne zhong le ge xie wa cha ter ti xie wa ta wa am de zu ge ya tam tin tan ka ni ma zhen nyo zhu lu za wa mu lu za wa andi gangshig nyo zhu kon zhu me kang ti ni chi ze lu ci ya gang shi kha ta zhen tan zhu me lu za wa ri zhu me lu za wa ti de hu ge tin zhen an ni ma yin ba de zhen tin zhen su gu nyo zhu ka na ge meng ge mu a na wa nyo zhu ka an ni ma yin ba a na wa nyo zhu ka ja chi ge tang dan ba ti ni le mna tomong tong tomong ma yin bi nyo zhu ka Арғыжуң дейді мұң жинасу ка четірді жинасу ка тегір шай баа тэгсін жи. Тэнсэ энни майын баа жинасу ка нюн танг дай танг и. Та жатыг танг жинасу ка дайм баа зиг. Эм баа. Жатыг танг дайм баа зиг мна жинасу ка томунг жинасу ка аргини танг, томунг майын би жинасу ка аргини дий танг чеппо. Ага жинасу ка мұң ду хунг дий хача че ваан дий. Четірді жинасу ка тэй ваа зиг. Чигэн жинасу ка хи жи зину. Ти шан дий. Тола хык жинасу ка дий чиг чонгсал гу ниваат канг тэн дэр зина. Anawa jina ka nyin, anawa nyawad khulita nyawad kuwa jachik ka nyawadang dhanba di ku nyawadawa dhamuzata nyawad kuwa di chula nyawadba atir yana norun jongni chatir chenbu wabzi chungu gangri tisir maangi tisi dhamuzika kuli chon kong changshilindu jangmila chulung diwi dobli shung siwadawa oz ya cha chula nyawadba norun jongni chatir chenbu wabzi sukuna nyawad kuwa di tā jāṃsū chāmbū yō tīk sīn dhī jāṃsū chāmbū yō zhī dī nori yungni chatir chāmbū yī gā chungū dī gāngrī tīk sīn dhī gāngrī tī sī māngī tī zhī tā jāṃsū chāmbū yō dhī khuṇ dī nā dhī gā chungū dī gā zhō dī gāngkar tī sī sīgūnū nā dhī gā chūmū lā rī shī chūmū lā rī dhī dhī nā dhī dī mā rī zhī māngī tī dī yī 도리숑 와지 천롱 남신 뒤 코나도 말해지 나 덤즈가 사이 고란 혼지 그 천의 용도 처벌 세치 그 나서 거 가르 따윈 뒤 나서 건데 정마비 천롱 뒤노 그 나서 거 도리숑 저지 다 흔한 지 나서 건데 네 첫들 전부 지그는 도 혼데다 어 긍르 그 지 나서 거 쇼글이 제피 추 전부 지 나서 거 좋은 혼데 아장 투수수 그는 아 와베 지 나서 거 체코노 온 혼데 지 나서 거 흑그 지 나서 거 지가 고샤가라 가지고 좀 너무 따왔지. 너무 다니면서 그 차출하냐 봐지.
1: 생큰 적보나 봐. 통디 최철련친 동침되는 쪽. 레천디 좀직바 단진초 등 좀증간 커바 체릉 자히 스타클와 단진초 제초 스타클와 아근적 체릉 등 손마른친 니진 터나바 처 자히 대르시

지금 그 던데 좀 거리냐고 가지고 줄 마트가 자꾸 그 건데냐고 가랑 소라지 오고 뭐 그런 소라지 뭐 나던 뒤에 지금 아리지 군이냐고 가 전선 문다 군이 돈에 가냐 이제라고 건 줄누보다 돈 동무스 오고 전선 문다 군이다 돈 하나 가냐 이제 고가 다 돈 동무나 지금 고 거잖아 다 진원하냐고 가 주고노 제르 람라 미니와 아제오 전치 종리 등 아 동네 아 전문 딱이다 아가 매 프레치 마너레트질레 동물아가나 캐트르기냐스 고저오크 야 따테 리리치냐스 고미네 제크르 헷칼드 콘디냐스 고아 궁그카나냐스 고아 치 델샤스나 나치 따스 군드 콘디냐스 고아 제르컴므리 바타스 군디냐스 고아 라마 죽겠스 고크 야 워트나스 군드 콘디 아니와트 야 티타카 원타 그츠 그츠 나지휘 Nachi tati, nachi tati. Ta kena nyanzu kwa nyanzu kwa nyanzu kwa sume katakari. Shungu kanga yukuna nyanzu kwa araptak tiki nyanzu kwa tsukha nende. Timuzita nyanzu kwa yoni yunatang. Yoni yunatang ata nga nyanzu kwa shung mungi tana zingi wa meh. Nachi tati. Ya ranja sukunu jau ti chaljire zi. Ya tukha sukunu shuna jiku zi. Akara sukunu nyanzu kwa njungni zi. Ina sukunu shilpi zi zi. Sāngā nā sūkūnō dōngwā zidhī, dōngwā sūkūnō dōkhuī tōndā. Trātū khā sūkūnō shchūn mōngwā gā tōndhī. Shchūn mōngwā tākā yā tīk zidhī. Dī tū khā sūkūnō shchūn dā, dī trā sūkūnō kā nyā sūkō mōngwā gā tōndhī jīg nā shī. Tā mōngwā tākā sūkūnō, mōng tākā sūkūnō kā tākā yā nyā sūkō mōng tsikā jīg nā shī. Mata yam tiga zingata kena alaykurin gundar tana da jinjiga nina zuko maajag zhukko maajag tana di shunga jina zuko kenga ghaayuk manchin duni jina zuko di kenziga chiga nga gala khchirta mui gala kena yo yo ta alaykurin zhiktana jina zuko yang zile tiga duni la yonir gaa maa paa tis kin sukunu jiji tiga zile cha paajag zi namba baati sukunu maanir tiga zile maanir shivi tuanti zi ya ta Jairgichi lama zongwula maniwe jawundu shahchul ngambi shchun mungwi jungni shchivu ngamba tang nyamta dungni ngambang nyam chungwa dhagchik namla nyo majit sima gawa bapa dhatir dunglichi chi manirti chi khuntu nero tigzili nyazuka jirukta kumuga nyazuka kan tsikla kani tungwula kani shikla tamungzga nyazuka njirinjunari Tā chōn tsīm mungi wā gu nē vishik chā sōng tā nina zhukwa tōngu gāmo zhiga nina zhukwa chō sōng zhigmō. Tā jari gā tam chē pū nina zhukwa nama zhungu gu shukwa nina zhukwa mani ya jau nzi gu nina zhukwa shāpchūn ngāmbā chōn mungu gu njōngni tī kāng rē zi nā jau ngāmbā la shāpchūn ngāmbā gu nina zhukwa chōn chī njōngni tī shchīw ngāmbā tāng hān chik tīn dhukhe ngāmbāng nyam chōng wā ngāng kōng chū tam chē pū nia tī mēl zhīn tī sā mga nina zhukwa dhamu zhukwa dhunga kā nama nina zhukwa tēli Tā chī tā kā mānir zhīgī sūnū, tā chī khuntā nyā sūkwa nērō zhīlī tōngu nyā sūkwa gāmbu zhīgā lākān chūk sūng sūgmū. Yā, tō nē nyā lākān nē yā zhīgī chūr chā sūnā, tō nē nipā tērnā sūgmū. Yā, jikir lām lā rām nī wā, tsēmur shē pā tāng dēl nī zhī. Sō tī tā yī dhīgān dhātir āgā mē pā chī mānir zhī. Tā nāmbā chōn tsūngā lākān nā nāmbā kanyū chūr sūng zhī. Tā chōn tsūngā lākān nā tōngu kōng nā shā rū tī rī. Tā nipā lākā nā, nyā nā chā tā sūkū nā kāzū nā jukkarā jīgā dhī, pā tā sūkū nā jukkar chī lām dhī. Yā, dhī vartan nā sūkū nā kā nīvā dhī, tūkā sūkū nā caimū, yā, kārī nā sūkū nā shalpā, yā, sāmbā dā nā sūkū nā dhalvā, tā tūkā sūkū nā caimī tāngbū tī sūk tī sū. Rāñjā sūkū nā jīnā sūkū dhāvā lā, dhāvā rī. Tā nina zhukwa chaishi nina zhukwa dawa zhigandari. Māma sikunu dhaka tuayin zi. Ya, ata sikunu dhaktar zi. Dhe manchi chi ton kongtang dawa, ton dhanna sikukwa. Tā kuwa diga kongga manchi kaka kongre shaytonu ton da niga anama nari. Di tata sikunu kanga manchi nita, manchi na tangu nina zhukwa di matri yang zu, kan zu, nāmbā dātī zu dachū nina zhukwa chātsukun, dachū nina zhukwa kūngka shē tsuta nika nina zhukwa anna mānā indirī. Tegatā nina zhukwa dachū kua tā māshēlā manchikka nina zhukwa tōndu khuti tsangmā nina zhukwa lāñ chikta chika dhanna jikkar chī lāṃ tī nāṃ kshī kūli chōnlā ārāptā nīvā ndī
Tsamur shapa tang jani sochi tila lapa na dawaan ji zawu tang tewi nyambi dootin adak yin dutri agawa mapri chi manir ti khunti naroos gunu ta chi manir ti khunti naroos gunu khunti nga zikwa dutri sgunu kanga manchik nga zikwa atagala kana zikchar sgunu ta nga shiga zikta nga ta kumi yiki nga zikwa tih chonsa mndaangu ne yiki ti nga zikwa nambak nirin jursunu kaka jursunu jikar lam tuk zine ta namkishi kuli chond khundi la rabta niwaan jiga tsamur shapa tang jelda tangi sochi tila wamna dawaan jiga nga zikwa zawu tang chenu nyamba ga dodin kuya rangi nga zikwa sanglu tuk khundi ta gawa me la nga zikwa navrishi sozi khunta navrishi sozi mu tamu nga zikwa tona namba di chon tsa mnda wangu nita tona namba nga zikwa di tata pala nga zikwa njiksun damu zaku wadri Ya, kūtun tī tāng tāmbī cāngjīr khujūrlā, jī mīmpa nā nāmjīl kī. Tāng tī jākir kī nā zhukwa yikī tāng, tī jōr tsū tāng jī nā zhukwa khuī lāngī, tāng jī mīmpa nā zhukwa nāmjī kī kū gharam kī nā zhukwa rukhī khitali, tāng tā mūzgī nā zhukwa tāng tāng sikī. Chūtang tāmbī wā mā zhōnūndu, chūndu nā ghūyī jī sī tūnshāla chāngjī. Chikil nī zhīng nāmbir chāwā nā, chūchil chīngi nī zhīn adīvara sīm shī wāndilā. Tuan mandawa churin juri shi shepahtar yungzu kwaana mungarin juri wii maatri khang yung tiinil li chambirin zailu gui la dara namchang zhizam kwa prashas guke ta shungan jina zi kwa diga ta kungu khujun di tuan chiga waka zaila shesung na yung nangtan shuansim mandawa nguni tuan namba jina zi kwa chigin jina zi kwa njirin juu wais guke ti yungzu kwa jina zi kwa diga nangani shi mungju gun dole jina zi kwa kwi maakula zi ta ti songtang jina zi kwa chiga shimuwele chiga arginan doona taa mampama kutsan ki nyanazuko samnuga anyanjil ayanchina jiviyo romtsu yaa taa tiginaa nyanazuko tiga tiginaa nishig higi shigitig zuko tiga lakana nyanazuko nampaa vizhiga tani nyanazuko shachiri taa shuga nyanazuko shonchimga lakana chiga shata ajakir giti shuga nyana ajakir giti kala khorsunga chiga timu nyanazuko nchashi khwaza khima tabkala inaaga shuga nyanazuko oyigin tiga lakana manchina nyanazuko di shonchim chika chaluk diya chik tila Tuan tangpo tana, chitang tangpi wama zho ni chi chulitang tangpi wama shiwi tuan tangsi. Ta chitang tangpi wama zho ni ndi sukunu ka chun zin sukunu ka ngala kari shangdari. Ti chun zin shi yer chani itikandari. Ta chitang tangpa sukunu ka, ndi chitang tangpa sukunu ka ta chun zin sukunu ka yer jar tangdari. Ta chun zin shi yer chani chun zinbar kuwa tangsi. Aghaan yu jis thamba na mugtan ziwa zi. Ta chunzin ka yara shiqangtang na, yara chalangtang na, aghaan yu jis tun shayla chanmzi lima kuri tono ngu dhrumu. Tiga tono ngu tih kapta khutya, aghaan yu jis thamba zi tika mugtan ziwa tanga, nala shimba tanga. Shila aru ngarwa, lila rikzhan jamba. Yitto nga, tamu zangta yich na aghaan yu jis thamba tiksa gu ga. Aghaan yu jis tun zi. Yaa. Chikhla nizang na jina zi kwa dawa yin bhi tig zindari. Chikhla nizang dawa yin sikunu ka na tikkang samba nung na chikhla nizang sikunu ka gangit laka na jina zi kwa dawa yin tig. Nga nambar tawa na dawa kharwi tsi na shiwa tang zi. Nambar tawa sikunu jina zi kwa chikhla ungu dawa yin bhi ghanta tang na nambar tawa zi na jina zi kwa ta dawi ozri jina zi kwa kharwi tong kutu jina zi kwa yina ma na gu gu nara. Tiga na chichil chingi nizhin shiwa na chi chilchi ching tongwi Niwa zhini shiwi tuan tanga tigzi. Ta chichili chingi nizhin tigzi le kuala shungnu. Nukhun diya kukundri. Ta chi nina zhukwa di chi ga chilchi ching tongi ta ranga nina zhukwa gzawa tabi, niwa tabi o tamu zhukwa nina zhukwa churi shungnu. Ti tang. Adivir sim shungnu ka adivir zimba ti ka simji tuan la kuwa tanga zi. Ta chang tongi nina zhukwa zili ka simi nina zhukwa nga danu tamu tawa zhukwa nina zhukwa kukwa tigzi. Ti nga chuancim, chunzim sukunu kanga chuancim kanga yara chali ta ojorsi nga zhukwa nambak chigri. To naga nipa tana, chatang damba na chili jiwa di lohun vama zi. Chatang sukunu kanga, chatang damba zi, lohun vama lan juga zi. Ojo nina chi arginzim topi dhigil ma ba zi. Ta chatang dambi vama zi zimu. Chetang dambi wama tigzi la shuan tsikang la kajak chasuna, yinu manal hokun wama la jiku ga. Ajoane tigzi tikab dukhuta, hokun wami njina zuku ga, tigwe njina zuku argintin, no te tobe charsunga, diwa mapa.
tsiyir gintzin la nina zikuwa, tovcha sumu nina zikuwa, diwa ma pa, o tigla ka nina zikani yinzi. Ya chun zin na gangyi jisun tambaat gizu na, ta nipa nga chun zin gangyi jisun tambaat gizu yonari. Tiga yi cha sumu na, duya dingil chi tsaadung salami na, htin chi jisun tambaat gizu na, chun zin gongo sukuno, ta htin ga maa jik sumari. Chun zin sukuno nina zikuwa chun zimu, chun chi ta jawot gizu na, ta chun hachang zina zikuwa di charwa tukpo chun, tumo ta nina zikuwa di tan chun maa yinba. Ta chudun chi chun tumo zato chun zin gongo tukzu jiri. Ti tang jisun tambaat na, tohung ama kukul aka jik shesung na, duya dingil ki nina zikuwa tsaadung di sabar shes chik ki nina zikuwa, di htin chi nina zikuwa jisun tambaat gizu. Chikla nizang chawa na, ozir chuviya, dawiya, dala jik baazi, ta lohung ami nina zikuwa di Jikchir ki nina zikuwa dan tukhu di Adawi nina zikuwa adadinga tangda Jikdaani Tumugula ka na nina zikuwa Shandari Tegata nina zikuwa dara chikhi gungu di Adawa ki nina zikuwa dalan jikpa tangzi Chichir chungki niwa na Pawa chungki niwa zinto Adiwa chanpi htagto niwa la kuwa tangzi Ta chichir chungki niwa zina Adiwa sambas gung tukhu di nina zikuwa tgaji gandari Ta di chonchim nina zikuwa nipa Chonchim mungiwa gala ka na Toyang jina zikuwa mandawa nambaka nchipa dhukho jwa nari. Yang tona samba ta nazi, tela jina zikuwa shionca mangyawa nguna ta jina zikuwa ton samba jukho nari. Changka tamjil tang jarati, chitang tamba na jamchu lir shiong yi tuan tang zi. Vama zhona tabi changka dhamu tang, chun zambia ghona shjiti. Tia jisa tamba na shjila aru shimbu tuwi, chikhla nizang chawa ti adawa jamchi nangni, nama shungwi tina shiwi tuantang. Ya chichil chungi niwa zhin diwara sim shiwa na di chil ha namchi chung tungwi ni zhin ta diwara cimti mg sim sim shini gao shiwa ta wad gizila. Ta wanchir nina zhukwa lhama yungi nina zhukwa jamchuk nangni nina zhukwa ta di odutsu la, ching la di tamu nina zhukwa ariri li nina zhukwa shung ris gunu tamu gu nina zhukwa khtam jila jari mankuru kolo ka. Yaa, tani, yung tona jiwa atar naa suuk. Kone tona naka khsima lanjiga tsuyen di shay tangzim. Tona jiwa atar naa, meitu walma aranganil shiwi, ani tsuchitang matalwa zinto, chudin wama zhonuh di itgzi. Da, chudang dambi wama zhonuh di itgzi. Pami chimta niwi, wamu zhonuh di, chun zimba na jamchu di itgzi. Jamchu tang jawi mei aganyi samba tang jisu tumba si. Ti yi arangang mei parin gawa tang si. Chikhil chani zangu ti chikhil chapi kangzang nang na titag tang lan chigta chingi nishan ta zinju la wak papi chachi ayagor shato shiwi tong yinba tawa amdg zhok. Tandi jorchuk la kani khchonchum mandawa la kani ta nang tuan da jinaz kwa mandawa Susu kaya jina zhukwa chursung zhiga. Ya, tanti ndana xe chua jina zhukwa di chetang dambi vama zhone zhukunu, chetan vama zhone zhila ta hami chimtag niwi vamu jina zhukwa zhone di zhi. Chum zhin zhukuma jina zhukwa jamchu zhindar zhi. Jamchu tang jawi jina zhukwa mei ngay samba tang jisa tum zhi. Diga yin ranghang bala jina zhukwa gawa zhi. Ta chikhik ka nina zhukwa ni zhungwa ti chikhil di tripi kangzang ka nangra ta ti tig tham chepo lhan chikka chingi nina zhukwa nishin tig zinju la wak pavi nina ni ayamar shay to zile gzhwa tamuzgan jir nyuk tibshin ka nina zhukwa nga ni chivar ta nina zhukwa ching dhal jama kula nang tan chi zhamt shay na ali jawu vama chenpo nina zhukwa jar ni nga wa chikha nina zhukwa vammu langchu tang dhambi jiniya jar ni Ya abdambal hamu khwamu jarni, jepal hamu amala jarishukni, gwaal hamu di vamu jinyi mi natsola jarni. Chwa sangh ghalamu kakhtamu barnzghla jarwachi, jashil ngom tsarwaan dhikchang dhara thamchin dhar malangyi, shibra khigang jir mampana namchil arangani chindzapi, nyandri layangchina jiwi oromtsu, ta khuchang jala simchi sovjiga, Waag nis, abjala simchi sobjik paag simba ga warndana jina zhukwa sawu li tukul yuk, ta chuchu ga jina zhukwa tezgila
tīn jāna sū kūgā, tīn jāna tā sāwū rīg hī tāp kē.

Nechiri chalung kalinyin tukshuk jishay jir cye simnyin nga dindar chumgilangang dornam tuanzin duanjik shepi duanjin shikshungni ma zhibchi samdi tigdina langpa ngabi shiandam tukhursar. Nechiri nyanjur jipewe nisatar na nyinti shukpar ma nyidya cim chazang la dani sani teki maji dornam linun zoti nyanjim jya chakir shwete chakir dayu pi chazang khakatoni chumgilangang dornam tuanzin duanjik shi. Jerim ti chul mamang wi do nam che chav zi nga pa li shung wi tig di na lang pa li ugu che pa tang. Mung ngar tuan chin shung sir nyong thir yang wimbu sop dung yo la cang ma sa ni di ki do mang in pa tang. Jen mamang u shig gar song cha me ta jir yo pa re. Che long kil nian tuk shuk jen jen si pi shui jir. Nian tuk shuk jen rayu lu de kag tang nyam zil shi te tig shil shi pa tang. De li jen noi si teb kin ka hi man kong ta jen ni man ji shui jin yo sir.

yangna gonunggi hucheng odoshu danbayi chomul tangurun ruwi nigantin da arayung kala chan ta pertang lan dabdin lindig khamni salalung ya ta de na zu kwa de alunggi hucheng odoshu danbayi chomul tangur ruwi nigantin chin da de zilin na zu kwa jorjin na zu kwa da ta de chon na zu kwa di shaniga di dabden sukunu gunja zu kon dabden sukunu shala ju ku dabden lindig khamni sala sung ku ku ga shala ni ku ku tigli sha sung na da di no ni ju ku ani ga la ka ta ngun zna di alung kha ni ju ku ta ngun da la alung kha ta ngun shi ti ta shala ni ju ku alung kha ta ngun shi ya an da di da mu ta ngun la ju ku di shu du ta ngun ba in ri di sha ga ta ngun la ju ku shu du ta ngun ba in ri ya chomle tongorin do ya ji do yin ni gen chen da ji la da pan chen tin ni zo ka cha chu ma la on di tong mo ren zo ko do yin ni gen chen chen da ji ni gen chen da na tong mo ren gu gu mu ya sha na la zo ko chu pu ma yin ba da tong mo ren zo ko pre ni zo ko jo gu nu de ni zo ku da ra yin ka la chen te pra wa ta la ni ti zo ko da ni gen chen ni zo ko wa na ga ji no zo ko hung nu ka la hung wa Tidhinaz kundi chanta prawaayindari. Shayang jinaz kundi chanta prawaayindari. Tidhang lanchikta dabdin lindag kumini salamungzi. Taan dabdin sikuna jinaz kundi kainamu shari. Shad khutiga rangi jinaz kuga ta liwud khuti ta kumi ta salamungzi zi. Taan din da pangay jinaz kundi shayang jinaz kundi salamungtungu tamuwa jinaz kuga. Ya chanta jinaz kundi prawaatang salamungwa sikuna ka niga di shawa jinaz kundi galwa zi tanzi. Jirvi janchi nangsi tukpa ngiwa janchi jirvasi. Nikra jariyang kaabtunandara ngivarin jukhtun ngichina jirasi. Jarji gitsukti chirna tona nikra jukpi kaba yolchangs. Kaabsa wapi jariyili tiga munga ngisa miwa tiga jarji jantaga manjig parstambashi ginti iskuk. Ya, ta jorju ginyazuka tsukti kuti chirtanga Tone ga niga nazu kan jugni ga kapta mozu yona la. Kaabu buka nazu kuga jari tuku tiga mung angisa mame. Tiga nazu kuga jari jia jantaga nazu kuga minji khatan baata ba. Da mozu gata nazu kuga di ngiwa chanchi jari baazi. Ti kutun chi khurju la sawaga nana shia chua. Rata nila nahta khasi. Jini la na chupu nil. Mgang de ne merengal na zi. Danam la ne aniwa yin zi. Tan tiga nang ka gongmo gu cikgan zu nyan zu kwa norda gu, cikgan tong gu gan zu, ara zi nil la dik zi. Nil la zi wa, la zi wa tong wa, ta nir zi kha zi li nyan zu kwa, kana zheng zi li alaykur zi kishu na, ajuk ka nyan zu kwa di ma ka nyan zu kwa mgu gu. Ta alaykur zi mu. Ta ka nyan zu kwa di ma ga lak cizga la, sa ga lak cizga na ba anyo zi. Tashiwati kutun natung kha shibi dan chirna simchi gali shi sor simchi li gavi arati shi tukwa shik tangzi yuk. Arati nina zuko shi tukwa. Ta natung kha sikunu ka nina zuko sormu simchi tambali nina zuko gawa atik zini. Sormu simchi tambali gavi nina zuko arati shi tukwa zika zikhe. Chua la jukpa li arati nila arati nila nirti khaa shiwa yopri ngi chiisi. Chuaad khutila nina zukuan jukula. Arati kukha nina zukuan di nirti khaa zili nina zukuan tehtirgi nina zukuan jukunu nina zukuan ngi di jing ngiwaari isi. Jawundana chuaa mela chan ngangjil njambi chuaa shiwi tonti juki jimtsin mela ati zindari. Ta kumi nina zukuan yiki di nirti khaa sukunu kato kukan chuaa la yaman jukaati zindari mo. Jauga jina jina zukwa ngangjil jamba nuga tuwa suku nuga jina zukwa tuan tuku ti jina zukwa minji kaya tisi. Tezinta wata taashiwa chukpu ti vjitangzi. Semjil mandavi chukpu nika jira rongyang. Jauntana semjil chukpu chana mambi zi nila dati jikpringi so tisi le. Ta zi nila chukpu nila tisi nari. Ta zi nila jina zukwa chukpu ti jina zukwa dambari. Adan baritana, jau waka shungu jina zuka semjil chukpo zindala jukujan jukula jau kuwa rungi jina zuka

Ritaga tirunga langzandi chula cheta dan si si bir kamjun in jinata chi kongni shi ko no tarta satun shang chin na nga wa khul chung chu wa yulhom jang dana gergin ge shigli nang jin bi gen aqsigin tiga tarta ngis komor kalam jela chu kabda ichu yel

lata guner. Dewa lata guner. Rumbur mitangi, rumbur pangani jatun yun duun mara, kuwate. Rumbur kanani jorji marpa, rumbur pangani jorji marpa, rumbur mitangi, rumbur suni nituka jorji marpa. Na chenarada na, rumbur chata chakku uudu nuna to tere, tunji guner. Rumbur mitangi siwa, rumbur chata chakku uudu nuti kukud. Taka ge chata niwi tisana mara, kuwate. Taka ge chata chakku uudu ri kuwale na mara. Tite kata tabda mitangi, Rumbur mitang zanyi ga hachiri se nu, anganche nashang marigol hota chimu gi shenyang chimu dhiyan. Uwa ta, ta tangsan shakson wa me. Kiga, ta zanyi khunda nyi ga hachiri e tzu guka. Ima, di udu kuwa le nyi guto ni. Ti jintan ta shini ta ngi tachi sakun wa giwa se shi cha dhaga niwa jintu tang matkinda ta niwa li se sha ta gi ishwa gi che yimanga chanja shakal tawiga tima dhiga rumbu yin. Taki shirta mitang zina mukuga, rumbu shirta mitang zina kuga, khtaga shirta agahte zina mukuga, khtaga shirta sasin zina kuga, chashiga shirta menshin zina ta hongo mukuga ya. Kuga zi, chashi khu mena di chidhi ingoni na, chashi khu na di gichi ka lukka ya, chashi khu mena di chidhi ka lukka jini na mishi ya. Tita kata adana jondo jinda sang majo na yang chepi shiru nukwa nangton da kanga kogo na na tsuka kongo ra, ti ra namba rangzhin sambo ta go tita namba rangzhin sambo ta jo nda wudu wucha da chok tabi ti jinta ta shi ta nge sheko no na yi nyewa li sa sha ta zwa gi chenye chola giwa se shi cha da jig minji ki ta go chola giwa se shi cha da jigminji kata god sangji ge shirta shigta chi ge shirta shigta gindung ge shirta shigta na tma madi ge tikata kangla yonde chonga ko chok ti la shang cha lu du no nei ni wa li se sher jig na di ge du no agi ga se se che da minji ge zi ta da jung ge ta su le ri leng ge sung gu na du na ge ge re o chi ko chu xi wa ne di wu gu ni se che na ti thupi shita zinara, ti na ta gichi ta zinu, ti rilanga jatsa ra, rilanga jatsa ra, rajunga jatsa niga shi minyan, uwa ta, udu kuwa lenji tato soso lenguwa, ti tuwa taro su jinga kuwa lenji zinu, ngi katsa shakunu, ti na chenji kanza la marka la zina, gichi ka maluka zinu, siwi siwi shipa la, sha tsungu shen zina, gichi ka maluka zinu, kuwa na ti tawari. Tīn chota tārung chidhū nirna dina sungu nū, tīla mī tāngwa nū, tī chet mī tāngwa yin la, tītir gīwa la, lādhā jirti, shāwa mī tāngwa rā tōmbī līya dā nā, nā yī jawā wū, rōmbō mī tāng nū tī, rōmbō la mī tāng, thāw la mī tāng, tīng gā. Dīga khuī jō nā tā hūnga yaka, dītā wā kā uzo khsēshē la tā khshīwa nū gā, khsēshē la hūnga nū gā. Thāw la mī yō tā wā, zhi tao la mi tangwa su zhi xiawa xi pa ma jiu per, mi ngu zhan yu per jiu pi la zha na anay ye dhamba wo di. Di chi si zhi tao zhi zhen la ma si war, qi rang rang gu ngu, nyi zhan zhi zhi pa su tun bi la zha na, di nyi zhan, adan bi ngi wo tun ba wa xi xia wo du. Tao, di nyi rang rang gu ngu, Nyi tsam tsa chapa zina tskinda moku na ranga ngu adembir chapa tumba za ti chama du kujirpa kasa hui zhagno chupa xara gomni ya di zino tara shiura gomni thong zino te ti tawa zi tara tara ngu ma zonga tara shiu ngu zongno ti nyinga ti nyi zhiri ya ti ti nyi kina na ti nyi laipa zin kujirpa ti nyi zina kuwa tamu kato ni duk Anayi ya dhamba tang dhanyi chi chepar na kuka dhanyi ta anayi ya dhamba ga zhi zhen la yopi chapa tang rangu ngu nyi ta yopi chapa nyi chi yivar shati yidi zhi zhen la yopi chapa anayi ya dhamba ni zhin ya khwar na chukti tohta hui cha yo zhi zhen zhi zhen chukti ri hui cha chukti tang tatit ji ta kata zhi zhen la
rāngā ngō nyatā yōpī chāpā tīnyā chā. Tīnyā chīvā tōng tī khūnā nyā chīvā rāngā ngō nyatā yāntā mañjū lā. Nā yā dāmbā nī shī lā chā nā chī kāyā chōvā sūk chī tī shī shiān khūnā lā yōmā tāvā tōng chōvā sūk lā njī pā mā tō. Rāngā ngō chōvā sūk lā mañjū pā ngō sīn chā chāpī shī rōt. Tīkā nā tī tā kāy shī tōpā mōr tī tā tā liye dha kopa thamche te hui jo konga te stokla wo tsekal no ti ngi chen shik ta ma ku ti ngi chen shik la tonga ti ngi chen shik zang guwa guwa la tonga ti ngi chen shik zang guwa ti tar sara ta nala na mang ta kang la yuri ngi wa na sasa kawa ta chak ta nga ta nama ra la ta ata ta ta men ta ra da tang rang tar xia wa xiu gu ge ta to tang xie mo gu wo wo ju xi zhe la dan de ge zhong ni ke de dan de ne da rong xiu nu ka zhen hui zhe zhe ge tang a ni me ze bi meng ge xi ge che to me xia lo na na che zhe ma di zhe che zhe ma di zhong ru ni pe de xi pe de xi pe ge pe pa ra zhe pe ge ra zha la tu yin Di yi tira lakabar tiga ta shenji tira la tunyan. Di yi nga la tun sikma sa ra zung tira ku tira. Di la tun sikma yin tang mungu. Yi kati yin na chitin rechi di tumi shalung na na. Lu sa yun na nji kshapa xin yi ti song yo. Kshapa xin yi ti song yo. Di na lakabar ta ngiwar ta ta shenji ta yin na yuga. ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས la to ngi yin khaper gu nu pa ra za pa ga ra da na meng ge cha ki su song wa yin meng ge cha ki su song wa la che ji cha ki su ji na chu de che ji cha ki su ji ri ti khaper de ni da shen zhe de lang da na chu khaper di ni ga ge zhe da zhu ge zhong ge li se xia ra ge che ga ge khaper di ni ga ge ji nu ge de ge pa rāzhāk pārgā rādhā tā chēchī ngū chākhī rī nāngā tāng tāng nā tāshān chā tāng chūg mū gu dī. Tī chēchī chākhī rī mā tāng ā mōng kā chāshī khū nā gā jī jī yī nā āshī gā tāshān chā tā yū gu dī. Thak pār tā dī tā gu wā dī. Tī tā kā lā tū nyā sā mā kā tī rādhā gā yī nā tāshān chā tā yū chā tā tū kūng kā rādhā tī mōng kā chākhī sā sōng wā yīn zī jī rī. Zī nā jima dī gā tā dī ā. Guwa de, la tu nishtak ka guwa de jumaadga dimushe lenjua pantukwa ka la tu nishtak de. La tu nishtak jo jumaa kagumu nyewerta, nyewerta, lhagperta, chepperta, ta tsangma la tu nishtak de. Lhagper, ziwer, la tu nishtak maare. De la tu mutunere, ziwerta zidana maare. Lhagperta, yonyana maare. Kurang. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ᱛᱚ ᱩᱪᱩ ᱱᱤᱜᱮ ᱞᱟᱛᱚ ᱧᱮᱥᱠ ᱠᱮᱠ ᱥᱮᱪᱩ ᱥᱤᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱱᱮᱠᱠᱮᱠ ᱞᱟᱛᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱩᱪᱩ ᱡᱤᱨᱟ ᱡᱩᱠᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱮᱱᱪᱮ ᱥᱤᱫᱨᱮ ᱫᱱᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱱᱟᱭ ᱴᱤᱠᱷᱟ ᱪᱮᱯᱟᱞᱟ ᱱᱩᱱᱫᱤ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱱᱟᱭ ᱴᱤᱠᱷᱟ ᱪᱮᱯᱟᱞᱟ ᱛᱷᱩᱢᱮᱨ ᱛᱮᱱᱡᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱤᱠᱤ ᱪᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱥᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱛᱮ Mungu ti yinji ki yiki zhu na na ayang e jeri na yi chikha tang tanglin de xi xia wu xi wa wu. Ti ni tanglin ngi tanbi shi zi. De e tang tanglin nu ge re. Di ge nyang a
어든지 차세라 구가데 어든지 차세라 나이가나 그거 대비 차는 지카토 선바지가 맞도매 나이 지카토 나이 선바지가 맞도 나이가나나 누구 탄르고 그노 토탄레 아저츠체 토탄레 동원이라 동원등스나 절라 자등제 덤바니라 덤바텔 흐마나라 자제와 그거 시송대 멍거태 진지 동우 까등 아니와 나 아니와라 특비에 잔뎀비티 동우 까 텐션 멍태 진지 선바 따등 아와 와등 저와 사니와라 자등 제르샤라 adamba anyi ti ayu khuna niwa la adamba anyi jere sha ti ti lhama nama ra la nan niwa la cha jere wa thano ti ta kang la anji pa na zinu nika thotang song to de thotang ta shem gu gu tawa ta che kang a ka nama ra li ji si chi ata ta te man tar al gu nu tkin de re gu nang ka tong gu ga ta thano tun ji gu ni cha ten ji tsa te zi mu kya Teta kanla jikwa na, teta jirin dewi saa shi tong te, teta jaywa teta te, ka, cha, a, cha, nan la, ayan tong wo, e, jirwi, ke, che, e, che, shi yin jongwa. Tenem tong kanga saa em, anilan jikwa na, na yi tukhan jaywa te, aranga chaki tong, yoshe la sokhan jaychi na, arang tong jaywa le jipa, arang ge yimbir jipa lan ji kod gud. Di nang ni arang tong jaywa le jipa, arang ge yimbir jipa gud tkhinda nangga ziyan. Di nangyi tkhan jayda ga tong lan su dany ga zi. Arang tong jaywa le jipa, arang ge yimbir jipa. Di yang tong wun ya la tong wun tenbi hui na adak ka mu ri. Arang ge zi ta ga o ri. Adak ka mu, arang ge zi. Sīmngā chīlā jātāng jīrī hui nī chūchī nūr, tēchī shāngvī, shāngvī zī gu nū, lēmū lēmū tī tū nū tīrī, lēmū lēmū xī wū nū tī nyāngā shāngvī zī jīrī. Lī chī nāmī tāwī wū gu, lī chī nāmī xī wī nāmī dā jīvī gu nāng tōn chī, jīvī nū. Ān chā, dī jīvī dā jīvī yō tsāpa gu jī mā rī, nā kāngā gu gu nā rī zī nā, tsorwa, tsorwa sanpa tang, tsorwa dungwa tang, sandong niga gang ma yinpi, tsorwa sanpu shi gu nukwa, nzhi di la ta nanmen zhi. Tsorwa dungwa shi na, ka nanmen zhi, nzhi wa zhi, li chi nzhi wa zhi, li chi ka nanmen zhi, nanmen shi na nzhi wa ga toyin da. On chi, tam chi la gu mu gu, gang gu gu, gang zhi ka, tsorwa sanpa dungwa, nyung gu nukwa, di nzhi wa di la ta, ka nanmen zhi zhi ya. Adamba nila, adamba tenbi hui ni, shangshi sanghui shiopa zi, ta hua kaga hui, ngi li tawa. Thakma nila, kya jiri hui ni, zhenji tsu, shenji me, kserji nu, shechi gu tawa uri. Di kaka shechi gu shi, chayzi odong juku nari, chi kong juku nari, kan juku nari, shechi gu. Shi xie zi na kharan jik zi tan da ni xie zi gu xi xiong yi ti na xie na dung tang gu na khari. Dara ngi si ma xie pa da zha ka ngi zi to pa na nam ter ji gu shi ru zi kangwa su tang. E tang xia wa xik pa ski zi zi kangwa ka kongwa la ye jo wa na diwi sang jie nan tang shuk zi yi ta wu da zha ka ter Chi yorwa nu puyi puyi mangta changa wu de wudu jirga nana yuka kuwa da tachaka jisa kayi ka chinjoku ni yuka shi chi sungu nana tachaka jisa kayi njivu ni meka hani kadanga tangshoka nara lasu na tachak thokwa zi nara lasu na tachak thona ta nara lasu na jinji intono uti na ta nama rala rimo nama rala jinji ka kadunga chitoka tangtang tukang zhivu ka tan zhivu na tachak tortang zhivu tachak nani lang ajitang nara waka muguri lang na mara tachak ajitang nara wata tachak pang guno tachak ajitang nara uton zhe dara ngi si ma shi chung chila sukhan jikwa na nani tukha mayimba yanlang tongte Tōnggāwa, huay nā, zhōng tāng chūpū tāwī lā tōnā,
상진의 치중 코네 송모지 타라 기위한 거 축보양 송오 그노 데도 군들 층하신 가버스 돈 받는리 좀모 송아드는데 축보 송아드는 이가린 가와 정통 축인 가와라 어 띠리 티타 모즈 다르 멘텐 비잔란 기바디 나 마고셰 파테루 20 코너 니존이 에젠 고팔란 기바 ᱵᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱜᱯᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱛᱟᱜᱯᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱢᱮᱭᱤᱧᱡᱮ ᱦᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱟᱡᱮ ᱢᱮᱯᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱡᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱛᱟᱣ ᱜᱩᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱮ ᱪᱮᱫᱨᱮᱱᱟ ᱜᱩᱯᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤ ᱜᱩᱱ ᱟᱡᱮᱱ ᱜᱩᱯᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟᱭᱤ ᱴᱤᱠᱟᱱ ᱰᱮᱰᱟ ᱥᱤᱱ ᱰᱮᱰᱟ ᱜᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱰᱮᱰᱟ ᱜᱮᱱ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱩᱢᱩ ᱡᱮ ᱩᱨᱩ ᱪᱮᱫᱨᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤ ᱭᱚᱯᱟᱨ ᱭᱚᱯᱟᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱭᱮᱢᱱᱟ ᱟᱫᱚᱜᱥᱚᱠ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱰᱮᱰᱟᱨ ᱱᱟᱱ ᱰᱮᱰᱟᱜᱤᱱ ᱡᱮᱛᱥᱠᱮ ᱛᱚᱱᱤᱥᱮᱱᱟ ᱡᱮᱛᱥᱞᱟ ᱫᱢᱚ ᱚᱞᱩ ᱟᱡᱤᱛᱟᱱᱤᱱ ᱫᱮᱠᱷᱮᱱᱡᱚᱝᱟ ᱛᱟᱛᱟᱯᱟ ᱞᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱫᱟ ᱞᱚᱯᱟ ᱛᱟᱛᱟᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱯᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱛᱥᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱨᱩᱫᱱᱟ ᱨᱟᱛᱱᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚᱠᱮ ᱧᱮᱢᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱢᱮᱠᱮ ᱛᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱩᱠᱩᱣᱟᱫᱟ ᱧᱮᱜᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱭᱟ ᱢᱮᱠᱮ ᱛᱟᱛᱮᱯᱟ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱮᱫᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮᱯᱟ ᱭᱚᱡ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱭᱚᱡ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱷᱮᱨᱟᱝ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱚ ᱛᱤᱨᱮ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱡᱮᱛᱥᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤᱱ ᱫᱮᱠᱷᱟᱛᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱜᱚᱣᱟᱛᱮ ᱡᱮᱛᱥᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤᱱ ᱫᱮᱠᱷᱟᱛᱟ ᱜᱚ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱞᱟ ᱨᱤᱪᱷᱮ ᱫᱮᱠᱟ ᱨᱤᱜᱮ ᱱᱤ ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱮᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱢᱮᱯᱟ ᱜᱤᱧᱟ ᱟᱫᱜᱤᱧ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱟᱫᱜᱤᱧ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱢ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱭᱚᱱᱨ ᱱᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱱᱪᱚ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱡᱮ ᱡᱟᱱᱪᱚᱱᱤ ᱢᱚ ᱪᱤᱠᱛᱟᱱᱤ ᱩᱠᱟᱫ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱟᱛᱟ ᱡᱮᱞᱠᱱᱟᱱᱮ ᱩ ᱥᱩᱡᱟ ᱠᱷᱥᱮᱢᱡᱤᱝ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱫᱟᱦᱟᱱᱤᱨᱟ ᱡᱮᱡᱤᱛᱟᱱ ᱡᱮᱪᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱩ ᱥᱤᱜᱱᱟᱣ ᱛᱟ ᱡᱮᱡᱤᱛᱟᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱭᱚᱠᱩᱱᱮ ᱛᱤ ᱡᱮᱡᱤᱛᱟᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮᱛ ᱭᱚ
rong ge sa xiang zhou bie xu zo a de bu ten yi qu zhi la wa nge zhi kang wa nge zhi sa cha zhe zhen de chang ma de bu de yi jin de wa ten ten ten bin de wa ge ten ten ten bin de wa zhou ne zhu xi to ge hui cha zhe na ten ten ten bin de wa ge dong gu yi xia chang zhe na ten ten ten bin de wa ge je pu zhe se to zhe na ten ten ten bin de wa ge de ta de ten ten ten bin de wa ge yu ne ten zhe ta chun xia de chun xie jin de wa ne chun xia de chun xie jin de wa sheng ji zhe ge la min de pe sheng ji zhe ge xi ge ne chun xie zhe sheng ji ne chun xia de di ning a chun xia de chun xie jin de wa zhe zhe xie ba de xia wa ge de wa ne xia xie jin de wa xia xie jin de wa ru ne ma ge zai yong de ne hou mi hou ni de ne ge gen zhe hui che de ne de chong ma che de ren na xia xie jin de wa xie ba ge gen hou ma a ma xia wa zai yong hou ni hui che de ren ji ge de ge de xia xie jin de wa zhe zhe ren di ying a xia xie jin de wa de zhe da cha dang cha jin jin de wa wo ne cha dang cha jin jin de wa ri ge ri dong wa ri gu di cha dang cha jin ge de wa lo jin de wa la ri ma ta wo zo ri ri ni wo zo ga mu de ta do di na ta de mo de ten tang ten ba yan la tang yan la jin o ta ro hui tang hui jin ru ga a ti ko gu nu ri de ta hui tang hui jin jin de wa de
ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱡᱞᱟ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱦᱩᱭ ᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱩᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚᱯᱚ ᱛᱟ ᱤᱪᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱩᱠᱟ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱪᱮᱝᱜᱮ ᱧᱤᱩᱠᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱝᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱮᱝᱜᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚᱥᱮᱠᱟ ᱱᱟᱣᱠᱟ ᱥᱟᱥᱮᱠᱟ ᱪᱤᱩᱠᱟ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱝᱠᱟᱞᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱥᱪᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱚ ᱫᱮ ᱪᱤᱥᱪᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟ दे देवादी से चुरगा सिकोरे उचो खासे द खोगुगे नै दबा निजरा तेरे तुखा डेटा छमो दो के नै दबा निजि ग ठिकला दा तमो दो ता अरुति थमा खचित दीना या शोरा सुदुयों ना अनीवी छिते अनीवी जत थत त योनु थमाला तो थंग ला तो नि अनीवी छिते अनीवी जत थत त योना लुक्स योपी adambi nizhala thotanga jika. Niwi chite, niwi zhutang tatata mepe, niwi zhutang lukhsa mena nanjika, lanjika, thotanga ka manjika, thotanga majurga, ti kumsu tere. Ti tang chungwi, nai niwa lisa shawara tere. Shawa mukhi yata, shawa njiki yini khchigintangna lanjika. Khchigimna sosorin jukuna, Totanjika, where not Sanji lashes to Jumato, Sanji suchas to the number on the way, Jinsek art canary. Again the lashes to Jumato, again the testes to the Totan Majun way, Jinsek art canana. A Muki get on Jiki, M. Yana Katamba Jantungo, Sono, Kata Sagi, Shavi, get Tamala, Ladaja Jikinera. Nizigratira. Niwi chita, niwi zi lukhsa susu njumma tana natang lajig chinara. Alama la shansi idan, thoma la tapayo, hama la shan shungchi, ziguna la teba. Alama ra zi yang na, jambaga totanga kajagna, nizaga chajagna, tanda ayyum di. Da uchu dada shay kuchi gita, shikori kunga tanga te. Kashikuri chani, totanga jikha tang, totanga manjiga nala nigari dejo gununda, dejo ganga jaratana, dejo chikayna, jodi ganga, jodi ganga njiga no, jodi ganga ina, jodi mu chikayna ratana ta tagi chani kukuna. Gendan la shasu chana, ta shancha ta tang manjan uga jintan chara, manjan uga jintan chara na, shasu chasi yil tang, shik sawi yil tang, Shikh Tsawi yiriyan gindan jikuwa, Shikh kan jiksayan gindan jikuwa, Shikh Shiasatan jiksa nika gindan jikuwa. Diniya Akataba Jantuga kata saadi jikuwa. Akataba Jantuga nai niwa lisa shaala rizhig karumu, kata saadi, zhizhig, shikhzi damu, zhizhig umu. Dina nai kata saadi gunundata kanjana, Shiawa xie si yita, shiawa njiksi yinika xichigi nuwa rikite kuku uudh jiriya. Ta ti ma nana, dangi tukhan dada ga khonsa maddenu kanra na, mertaqpa yinji, taqwa ma yinji nukhin dhast awari. Dana jili njonga, je maipali manjongo nukhin dhast awari. Dhast awala, dangi tukha ga khonsa maddiyiz gana. Tīnātā nāyī tīkhā, tā tīkhā māyīmbā gā chāpārāndā mō āñyōkā. Tīntō tārāng nāyī tīkhā gā khuṋsā mā tūkhā tsikkiñ jōngcān tōmbā ādhā gūnū. Tsikkiñ jōngcān tōmbā ādhā. Tsikkiñ āshīn gārā tōmbī tsikjā sāshā tsā. Tsikkiñ jōngcān tōmbā ādhā. Tīntō khtakhwā lā jīkhā dhā. Vārā tā tā kāzā khtakhwā lā jīkhā. Yīm mō chīd gūnū chī tīrī. Yō mō chī, yīm mō chīd gūnū chī tīrī. Tehtakwalanjigde, wara tatakta kazak tak. Tien diungun auka tehta mochir. Tawa mantimbi janlanjigpa na magoshepa terodin. Tawa mantimbi janlanjig. Tehtakwa shinere. Tachi kuna sungunu sangji na chi chungu kurna sung mochir gunu nda. Udo tala kiwi ganga chukpuryan sung gunu. Di tala kiwi ganga chukpur sung gunu. Shuhten u kualanya namare kuata. Chambu maashe tuzu nu kuwate le nye na maare kuwate. Na kengu kuwa le nye na thala ki nu kenga nani ta kuwa chidhishe kuwa langna ta dimu ina zi na. Hui bhi zi na tangma shemera wancha ta tang di chondi zi ga hainu. Hainu ta shchu zi ga chambu zi ga thikni re.
다 춘 치크니는 다 나윤나 데도 그네 춘나 라트 송타나 미치크니는 알로 다 라트 송나 도쿠모가 알카멘 오타바카 이거스나 히지 말이야 뜨게다 나라트 송트크멘 파원 말 데 가카시도나 춘네르트네 알로 가카시도나 춘네 가키스도나 춘네다 데 나타 라트 송아타나 데 라트 송타네 라트 송트네타 그 가카로크이거든 Тэгэ кака за хин сэндгал хэвтэг ба гумар их хат өвэ нүгэ. Так атна алан ан. Канги какал хэтэнгаар. Оо нэнг мөт так хир. Какакал атна та чаду сотор та чхүнэдэн. Ялана та ча ми кака да нис гвасон до чаду да нис гва доли так чаду сэнэ. Чаду сэ тэтэни тигэ жигтэра та чанду лолони алга жигпок сонэ. Гай чаду сэта. А нэнг мө чё чё раши го ко рихату и на рихату ма чё риезе да та дома то да та хани я дома сен тижи тра та яста то не гита шико я алгат ало чё чё чё сежи мангала чё ди ми чока я дита чэ на да духундэ таки ган го чух бор сон го кака сын чу то то на хисуна чух не ду тки чух ди я то чому ма ди шета я ми юга ti chomuri di ya she ta min juwa ti thala ki she tsire ne ti ru khotere ndi chang ndi ra tkha song de chikit chwa tang de ku ka te mi ku ga sin ti wa ka ndani yan se wa ta khate ne tong ti ku ka ga ti na ta ha sa ga yan ro ga yin chu ni ma ga mi ku ni yu wa ga khate ne tong ti ku ka ti na ta та хару кэнтэнтэни та сунгэри хорна санжи чэнтэн дэ шэнга хэка мастер сэлчэ тэмчэ чэжэна сан ярунгэ ниваду ёнэр мо ти ёнэр шэнга хэка та мастер сэлчэ тэмчэ чэжэна сан ярунгэ нива ёну тэ дохот хтхтэн тасэ тэ ёпэ янчэ сунгэри я тэхэта узу чуна тэнгэ ти дохотэ гомпати лайэн ёэта чунэнгэ тава дэхтэн ла пэнэр ti sanji ge tepti, ti ta mo zi no ta kwa ra, ta kwa xin nun tu su kong ra na, chi xe pa ti ter, den jo den ge ra, un chang nang ni shi ti xi na, ta rung cha xi ge man dang san da mo ge zi no, ta man tim ba no, man tim ba yin bar, ki lang tu ni, ta rung cha tam che ni yin no ka ge zi no, shi cha xin je gu ka zi, shi cha je pa la ta kwa xi yi zi zi zi ya. Mantan bejian lan jirat gunung diga mantan bejian de kanga kogunana shicha shipa la kuju mato tantan mantan jenye tonu nugu tiru khu tiga tontari te kugunu wata katan di jinga hata khuad jiri dani tonti kuna ngi zungni gunung da martokwa yimbar kuna ngi zungni tukwa yimba kakhnu tiga shi kuka de yinjo na tsiki ngashin gaiwa zirat na chukuna diru khu ndiga nyanga tsiki ngashin gaiwa zirat na chukuna тэнто тхиге сэшэт зэнара чукэ жва анай сэмба чэпанэ ди тинэ ланэ жва жэ шэпи сэнэ хивэ шад гукэ жва сайырэ анай тхэн жипи кэчэ чэ жву тэг нэла жва сайы жэви ки чи чи и си чпа нэ анай сэмба шэпа шива шэпа посур тумби нэ ур ᱫᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩ ᱥᱩᱨᱛᱚᱢᱵᱟ ᱜᱩᱪᱷ ᱛᱷᱟᱛᱚ ᱩᱫᱩ ᱦᱤᱪᱷᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩ ᱠᱩᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱢᱟᱫ ᱧᱮᱢᱵᱨᱤᱱ ᱡᱩᱠᱩᱜᱟ ᱥᱩᱱᱪᱚᱣᱟ ᱜᱚ ᱥᱩᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱮᱣᱟ ᱥᱩᱠᱛᱟᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱥᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱞᱤ ᱧᱮᱨ ᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱤ ᱧᱮᱨᱟ ᱩ ᱠᱟᱱᱥᱨᱮᱱ ᱜᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱩᱛ ᱪᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱜᱨᱟ ᱞᱤᱭᱩ ᱪᱤᱨᱛᱟ ᱛ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱠᱚᱱᱫᱮᱥᱤᱱᱤ ᱫᱤᱪᱤᱫ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱮᱯᱩ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮᱥ ᱛᱩᱭᱱᱩ ᱛᱮᱠ
di tane kuwa malang na wakishya, yinbu tane kuwa lang na tumadu chungyu uwa.

你没跟着呢，你妈个跟上这个事情了。你没跟着呢，你妈学跑步的。 Rita ndirtengi shepa puzna tamudga kugumekiya. Chirna niwan jimbala, shawa kunga niwan jimbala uzu amgi datanita sugden tazazgu ndamo kuguga. Titaki shepa puzgununde chamadu uzu amgi nzinji sayu kati. Shepa puztumbi anisi khirisha, chita khirisha na khwarna adakki thi, aringa shi, Chuchu xie, xirib chik xie, xii chi nian, san hui lhau, zhen ji gu, zha chun ji peng, xir ji ni, xie chi ji ta wu ood. Xila tenpa ta chik kata yi chun di ti roki xin ji chorwa di, ren gyur chik sowa di, paru chik xie ta wu, xe xe che la, xiong chi san hui lhau, la mi xie, Rinpi chi chi to mangta sayu xiangwa jirwi jiang xiepa tunu mangta sayu xiangwa jirna aki e lang tunu kagira xiepa pu tuna xiepa tuna du. Huijun dimon ju kuka. Tundi chi lagpi yiki ti du. Xiepa pu tundi yin xiepu pawa lagpa yin tzu du kuka. Tu njeti ju yukhwa ge anju wu zina xie kaga. Jintzenchirina yuki trewi niwa xtuu lagpare. Yuki trewi niwa xtuu lagpare. Tiina niwa xtuu ndomba lagpayina, niwa xtuu ndomba tiina xepo xtuu zguga. Lagpati sundiiga lagpare. Tiina sundi chidi xeda zhigna mndikga. Tiin dada yukuga. Sundi chi lagpi yuki tiiz tanata tina xepo xtuu pika hiwaat mnjunga. Shedai tana shepu supeke hewa wa shunga. Shung tana lukha shepu phewa yin zina ta kuhka gaya. Kuhka te, kuhka gaya. Yiki ndishi chi niwa lukha ya. Ti tanga tarung uka, sundi chi lakpi yiki yiki ti yitaka. Ta shepu phewa ni zi kuhka. Sundi shepu suli, lakpa shepu phewa tungu. Yiki shepu phewa niwa ra. Khurta madiga. Ani ge rang tu ji kin zhe ma tu ge xie bu pa ni ge de leg pa ma de a leg pa yi kin di xie zhi ni wa zu de ni wa de ti te ge wo zu xie bu su de gu nu gu zu ci la gu wa lan le ge de ni qi he lian gu wo na xia geng zhi bi ni wa de rang tu jin zhen ge zhen tu jin zhen ge ti tu ne gu wa lian gu ge de zhi rang tu jin zhen ba la xie bu su de Zhen tu jin jin ba la xie pu pewa zi zhigna ta su pek gongpa zi zima zi to nan yul ge zi jiri. Nur ji gara yi gdung zi na, nur ji ra di ra di ra, nur ji gu ba ra dada zhigna shanu ma to, xie da zhigna mi ye ge zi jiri. Di chitga mi zhig ge zi na, gdung ju niwa, zhen tu jin jin na ma ra rang tu jin jin na ra, ra di no ku ngu tuk ta xiwa xi zi mu. Kū lāk jā rā mū, lā tā kū sōng chū kū yī chū gā jā lā rā mū kū tē. Tē nā nūr jī gā rā chū gā dōng gū nū gā rā chū shē pū pāwā zhā gā mē kā. Shē dā zhā gā nā shē pū pāwā mā zhā gā gū bā mē kā. Shē dā mā zhā gā nē dā zhā gā tā shē pū pāwā jū mū gū gā. Tē tā tōng yī tā shē pū sū pē dī ndī chī kēng āyī wā kā nā shā dā nā. Niwa rang tu tang zhen tu jin jin ba la ti ni da tani ta iwa karna sa. Niwa rang tu jin jin ba na xie pu su tang. Niwa zhen tu la tani jin ba na xie pu pa wa di. Zhen la tani da tani niwa jin gu gu ti xie pu pa wa ri. Ya kun su chi gang ga sun di chi kang pi yi ki ti yi zi di na dha dha ma zhig na sa zi, xie dha zhig na sa zi. Sun di chi kang pi yi ki ti yi zi na Jinsai chara, sanchen ka kongwa ka mandi ka, sundi ka kongwa ka ndi gu nu jinsai chara, ong shun chen suna, yi shun chen suna, lukha met suna, yamna lagdangin suna, yamna lukha met suna, ta kongwa ka ndi gu tana, kongwa ka li gu tana. Ndi jambu ndi nga mkse zi jira, ndi jambu ndi nga mkse, chimundi ka mkse zi nana, yimba mba gu tana mkse zi, mba yimba gu tana mkse zi, Sanchen ge yu ge lukha gen zhe gu ge, zhen ngu mu re, k
그거 그저나라 촌이가 거기요. 아까 대다 토나 세다 못네 세다 토나 대다 못은 아 치주가 지라 연구원에 나면은 지라 너나 치료야 즉치 진치치 타니어티 무시제 동자티 띠임비서 뜨죠. 뜨게 그 무시제 동자는 그 가이크 가야트 자크가 쳇다 바디나나 가야트 자크가 쳇사서 지디요. 시디나나 카야트 차크게 쳇티요 테유 강가 꽈랑나라 꽈 조라 헤다고 꽈랑나라 쵸 므히지 롱노가 아리츠데 헤다고 꽈랑나라 쵸 뜨므나 롱샤티 나위 롱샤 마이엠베 므키 롱샤예디 예멍고 고네 다치 세콜라다 데자이나 인탐마 임버드파 멤버드파노 어 뜨게타 임바드네 Tīnā dēdāyīnā chō, lōsē rīgū nāngrā shēdāyīn, lōsē rīgūīn bā, ola tīgā, lōsē rīgū nāngrā mūshī chā zhōngjā shēdā tīyō. Sīdī gā nā dēdāyīn, kāñchēn tīrā nāngrā chā zhōngdā ngā yé zhōngzā, rīglān chā tīgā nāngrā yé zhōngzā, tā hā nī nā yō, ndā chā mūn tā mō rīgā yī yō, shēdā zhōngrā chōni, dēdā zhōngrā chōni, tā zhōngdā gā nā tā yō, tā chō, Mītēnyi jindīchī ndēwā dī dēdā zhignārā chō. Mītēnyi jindīchī ndēwā dī shēdā zhignārā chō. Dēmō gā shēndē nī gā kāngjā nā chō nī gā kōrī rā yō. Yā shēdā lā dēdā jō mī chō nī, dēdā lā shēdā jō mī chō nī rā yō. Tī ārī gā thā tā pā tā mā yō. Adak kī thī dhū gō kā tā. Shēpū adak rī. Thī nā shā wā sā shē chē dā rī. Shāwā rā, shācikā rā, lī rā, rāngi shī rā, rāngi shī shī rā, rāngi shēpā pū rā, kī nā shā tūmbī tēchī yik rā, nā yī sāmbā rā, shī nā shāwā sā shī chā rā rā, chū chī shē rā nū gā, shē shāwā sā shī chā rā tāng, chū nā shēpā pū sū rā, kā tī chū chī xtēm shē rā tāng zā, kā ndi gā kā tā mā zā xtēm kāngā chū chī rā tāng zā, zhēn chū kū nā rā, zhēn chū kū nā rā, ā, Adakka chi thi, adakka chi thi, adakki ton thi, nukwa ton thi kaanchuk zina, zhen chukwa, len chukwa, zhitang len chukwa. Tina kaga tansha, kaka kiga tansha, adakka imba mato, chi tang ton man zide, tansha imba, adakka imba, tansha ma imba, chi thi, ton thi shiwi, chi tang ton thi chukwa. Di rik shiwir, ndi jambu ndi rik shiwir, chuchi she, hiri chik she, xi chi nyan, samkhi lha, zhen chi ku, rachun chi hpang, dharga rik shiwir. Di jambu ndi shepa pu, ge, shawa shi pati tungu. Ta, sar chi nyi, ndi shepa dhijir, di yunga shepa pu di tanya jirna meyag, ndi shepa dhijir, shepa. Shashik shet nu shet ni shepa di de tne chidu shepa nyu che pu ri nyu che pu shet nu to ti ri de shepu shepa pu de adagda mnji adagda jo mu go je ma je na ya she chi ji shi nu de de de ge shen de ka ri ka shepu ma je na sa di shepa yin zi de shepa la shepu su pe ke yiwa mnjo zi de Guwata, shepa la shepo supe che iwa mnjo, shepa pu la shepo supe che iwa yo. Che
dewe nani di kulhayi che to huida tamu she zok to mato yinje ne khirep che to na khse di ku jiti gunre na chuche htem she di no ajeng li shi de adaki thi thi di jiti yo to na ta ana yi ge tan sha yim ba kon yin to na yi ge tan sha ma yin ba kon yi ti ge yi di yi ju ba ku kan yi gu ne na tan sha yim ba ta tan sha ma yin ba ni ke yi wa su su yi gu ge de ne tan sha yim ba ta tan sha ma yin ba ni ke yi wa su su yi gu ge de ta cho ta ta wo na yi sim ba she da de la chu ku na che shi chi gu ni she pa tong gu nu che shi chi gu ni she pa tong gu nu ka tsang she tang a ze zote nor ma no te na la don ji kwa na nor jin zo kan ze na xie da yo tang na zote xia wi yil ma ze no ti di ri a ka de ton ton no ta chi ze na cha sha che shi ji gu ni cha sha che shi ji ji ji ta to xie da ju ku cha sha ti che shi ji ji ta to xie da ze ge ti ju kwa hua na kāwī rāṅgō yōs, kāwī kāngī rāṅgō yōs nō tērē. Sīcī lāṅbō nāndzī, sīcī lāṅbō nāndzī, ādēhkā tūbō tīk nō jāntsī rā, sīcī zāwā. Sīcī lāṅbō nāndzī nā, ārī nā mātī kī tāngzī, ārī tī nā rā tūbō tī nō, ārī jā nō rā, tētā rā. Tētā rā nā chāpshā chēshī chī shāshē tī rā. Tato ta tangka ge shepa duka, tangte chi shepa. Jangwin ju dhunu, jangwin ju dhunu te. Ie kimsha, yun hkjangwi htetsi zhigit gunu gu htetsi ge chire. Ie kimsha, yun hkjangwi htetsi zhigit zhiga. Sa ta tak ta ta wa, sa zhig tete la. Sa ta tak ta ta nga, sa zhig tang, htang te. Di nga htangte chi shepa de, ku dhunu anamba. Anamba tsukha te sheda gotong gono tikur tere. Agavi nyad gono. Anyambi chad gono. Ta chidhu ka. Dijambunda agavi nyad na nyanu go tsese koka tangkare. Gawa ga tangkare. Tina shnayi samba sheda nda. Ya nayi tukhan dreda nigari. Tonshe ke teke nyanga adanzi. Shepa jinsen lanjik pad gono. Jinsen seshe cha draga seshe tuno. Toshe tunne, jinsen seshe cha dha kongre itadze na, jinsen seshe cha dha ya na kake kui na yukke kui na kana choka, shen jiz guno, step jiz guno, ton jiz guno, rangi guno, tsukhinder. Taro ti tukha jinsen jiz guno, tenan tangna dacho nga uri chechi nga jinsen seshe cha dha atadze. Tiga shen tang, htep tang, tun tang, rang tang, jinsan, chuu, ri, maajaga, chay jingwa ga, zi chuu, koi choku jigitkhna, di nyinga jinsan na jigbaa tazir. Ti koi chotsi chimu dhirada na, htang sabji yang yang shuz, htang sab no wata ka tang shikgu muku gud, tang yigu mishi gud, tang mua dhiga akshapa tungu gud. Shawa tanzinji, Titer Tribuzi. Htang Setsu Gitsi Kaik Gitsi. Shawa Tenzin Jigu Kadang Gitsi. Samjur Nitsi Tsuzi Tambi. Nungu Yonde Jid. Nungu Yonde Jid. Samjur Nitsi Tsuzi Tengu Nitsi Gitsi Da Shepari. Shepa Jinsa Mara Shepari. Tsuzi Tambi. Nungu Yonde Jid Nata Jinsa Nia. Cizh tenu ge jinsen tshini ta nungge yuende jir gunu, nungge yuende zi longtuk nikki yuende na kukuna. Cizh tenba dunu samba tang, yorwa nitsi cizh tenba dunu, sambi tenci tang, yori tenci di uzu. Shichir gigen zi ge tena, zi nige tukunin danghunga jikkuna riya. Guwa ta chichu shikuri rangyo soni, rangyo ge yiyun tang kongu na, Arangli tuye, yuandamba ngari yonu te gigena ten doke luka shitana sunye tenzi tatu samjir nizh ten gunariya. Tansa hachiputi mariya,
Gegena tengu ko kupal ho marang tengu ga. Na dosto ko ab. Taro tito dumur kana thar go ab. Chote se runga murunga se iga ma iga. Thomag mi khinu ga gege ge khinu ga. Cho taro te zochu ka ma ve te. Cho ma so. Cho zochu ka ve tang ga. Chi orta orke se na ta ya tita to kunu. Shichir. Orta orgu she kunu te yamba ina maza chi gi chi wan zimba, yöndenji chi wan zimba atu zini. Ode tansan ge geh tenan di tuha nyambar hangin jiku kuwa ta. Tkhni zhena sa kiswa rengi zong zino tido kute sanjo ni cha tansi ina maza. Kuwa ta tuha ngu ni maga ngama tsama ge geh da peton jutele. Chidu suchini na, jitu nangriga suchini na, chike suchini na, ngi kini maza nga, Mahi chikandana yonre, ta chikwa ke tkazongi ta chikwa tsukuna ta ngil hojungi tsukuna. Ngi ta chinta rinchen chawadik shinando kura, ta chi nga chinta rinchen chawadik shiku, nga titso mua meka titso chikinaa chakishu. Ta gigil homa ra, homa gigenda, hara homa gigenda kupa tengunu. Tidu kutsi samju nyitse tansu mari. Samju nyitse tansu tungunu, samba gatani, Kupa gigenga tsa tenju mato renga hara kupa tenju mare. Yora guniya tiri. Renga linga yasanga ugu tawa ingude. Tita kata samjir nyitse tsa tenbi. Ti tenu shanu ga giga tansi lagnu ga jintanji. Renga jila yondan yurga zini. Giga tansi lagmi lagta yondan yurman yurga niwa ga. Jomun yunga nanga khichiri. Giga tansi lagmi lagta. Tendren dik pixtawa yin ta son la. Kuwa de shi, uru gigata zunti tamche ka tendren dik pixtawa yin. Yonde kinji zizji tenche zi tsizh tenpa lanzi xtawa guka dedu. Ya, tsukunye sikhtu zi salin sin zi. Tsukunye sonen zi tsukutang ishi zi tsuk. Sikhtu ya qinbu yin uwe jintzen zi ta satan lanzi rinbi yonde tub chung zi yinu. Da tawe yina, Jintan la jik paad jir. Jintan la jik tsu, jintan se che che di, niwaan do tkino tir di. Ta niwaan mu, chi kantang kanga, ngiwu kantang kanga, rang rang yuandan, shepa shi ni jokuno. Chi ji yuandan, shepa shi ni jokuno. Huin ju zina, alayang di jina, alayang di chi re. Alayang di ga da nyamba, Tsikindzhe zongwo, ngak dimo, ti le yang tige yuandanzha. Ti na, nyambi chel guno, ngak dimi yil kuzi no, ti li ya. Ti ta yuandan ti shepa shi no, yuandan shepa shi guno. Yinzhe na ka shepa ma zhe zhiri, zhiri ta kandri zhiga ma zhe ka shepa shi yi juk guno. Di nyinga chidinri na. Chi kantang kanga rangu yuandai shi jintsan tsa shini datani shepa dhapa, shepa dhapa adi. Ti chimudu na siwi songzi, lami siwi songzi, tepi nyanzi, tapa gu nyanzi, tapa yuandani, lhomi gu jila shinu gu tapa ti lhomi yuandani, lama la siyao nu ti lami yuandani, khsitsi nanzi, tu zi shinji yuandani, shinlu zi nangwaan jirirdi, Shinlip zi nangwaan jirrit. Duh tawe inzi na, chi kongtong konga, rungi chachi, yondan, dhiri ka shepa ga dhukunari ya. Ti te shedan dhukunari. Ti ma to, da nyambi chel gunu gu, nyamba ti yungu do me ka. Yungu nyambi chel di pat hazik pi unu ti, ta nyatak nyan hazik nyan ti, da gu yondan yintangari la. Hui ti tongwar. Ta simba mu, tskinda mu dhu ka. Dā jārā sāyū mīlōng nāngu tsikhidhira. Ayo nā, jā nāyam jīrā dā tādhiko. Ngī tāmu shēn dō chūn dhūgu nār chētō ngā. Ayo nā, jā nāyam jīrā dā tādhiko wā thā dā tāg dā tādhik dētri. Ayo nā, jā nāyam jīrā dā tādhiko. Ayi nā, nā nāmbā nāyam jīrā dā tādhiko. Ayi nā, nā nāmbā nāyam jīrā dā tādhiko. Nā, nā shchong mārā, ayi nā, nā dī sā nā tāg nā rā. Sāna tāg nā, nā mā zhūg nēm, nā nēm bā nēm zhī dēdhū. Dēshīgirā. Tūkī shēdhū, dēshīgirā. Tūkī shēdhū, dēshīgirā.
ᱟᱫᱠᱤ ᱧᱮᱨ ᱨᱩᱢ ᱱᱤᱨ ᱠᱷᱩᱡᱚᱱ ᱫᱮᱪᱩ ᱟᱫᱠᱤ ᱥᱮᱫᱟᱨᱮ ᱟ ᱟᱫᱠᱤ ᱧᱮᱨ ᱨᱩᱢ ᱱᱤᱨ ᱟᱫᱠᱤ ᱧᱮᱨ ᱨᱩᱢ ᱱᱤᱨ ᱭᱟ ᱫᱮᱜ ᱟᱫᱮᱫ ᱜᱩᱱᱩᱨᱟ

Shedra yorwa norni yinz gu nu tenu kukia. Da shashe tamme tepa rir na re. Adaisha jatang nanen bari. Adopa pura jatang nanen bari. Na vende shedra chidga zhigna rat ziriya. Ayo na janam zir dadi chika mugu. Janam dadi na yorwa digimu, tun kugimu. Ayina nanam na dalat zina shedra longta na kugumu. Tukki khadnu yin kharara. Nyarandu ma niit zina. Nga nyarandu ma niit zina yin chukumu. Di jintay chara zina ta. Yamba na chika sungu kodna. Shasha tamata pala ra. Nayi samba tarji yu kodhi. Tkha dhruvka. Tkha dhruvka ra ti dhrimnu ti. Tonla chungsa mungyurga. Tonla chungsa mungyurga. Mungyur nukwe jinsen chile tazana ayo na janamji dayadu tsikinda di chikga. Wa sada atag da shenche da sajag di, di mi chikga. Chilga di tangna na shepu yendri chi li chikga di tangna. Dasha na shepu yendri chi li chikga. Na diga dasha kongri tazana ayo na janamji tre zongni dayadu wa da shenche zongwa zong zongri ya. Kukata wadha shancha zhunga zhokto, wadha shancha zhunga zhokto, shepu yendri chi li tukhara mo, shashe tamita paga li tukhara mara mo. Ti na, tukhara nungto ngu mu chara dina, ayo na, janan ji tre zhungni dhaz. Ayi na, nanan ba nan ji tre zhungni dhaz. Tukhara tre zhunga ta adi tangna. Ta da chora chukka, da na kura kuka, da nira diga. Kita kundi nga dhithiru tsujuma to. De shashe tha mitte pala nanyi simba yerna chukka tsasarmi nyinga. Shashe tha mitte pala nanyi simba yerna mucho. Nanyi simba yerna mucho. Ta tachiga huijyo simba mo. Tukki khayi na de. Tukki khayi zinu ga li tsu kandi nara. An ta shancho tong azog tong. Tong sha tang, tong shil tang. Tong yil tang tong zi su su juk zi wun ri ya. Ti ta ka ta ti tong yi khara zin di tiki khara kinda ya jintsen zha. Nda xe ba kharmu gu ma tse ka nda jintsen zha. Ti tong wa jintsen zha xe ni rang song gak song zi gu zin zin zari. Ti ta ka ti tong yi khara zin wu ku tsik ti ta tiki khara zin. Ti ra di tsik ri. Ti tong yi khara zin wu ti tiki khara zin wu ti di tsik ri. Huin di tang chong yi ta rong xia xia ta me te pa la xia zha jir chono hui jo cha zi chong ka. Ta ngi hui jo ri ri ni xia mu gu gu. Hui jo di kumu gu tukka ta yin ba tang ma ra khen yu gu. Ka ni ngi kaka ta zi khen yu gu. Ta zhiwa mu adak ki nyerin ru me ni yin nung dara. Da suma wu si ra nang su lu ta zang ra. Yu chu kong na gu ga den pa chi ge zhong ga nang na yun da. Ga den pa chi ge zhong ga nang. Dei jintsen chira na juwajia atikha yekirni tsikuri wola denrenji tato. Tangsang ina manjala guru yekirtiri. Tani ya denrenji tato. Manjala gu tina chikang mala khirla dine gomba duno. Gomba tiga nishti khutu gata nukhtsu luta zanga chuchu wuk mizu ga lama ki chaguk. Lama ma ki ma chirta zanga. Ta shuayna, shuayna ta chiko. Lūsṅga nāga mṣe nāde nā jūrā tācī lāma dēntuk nā chokdi. Tā ki lūsṅga nāga lāma sūrā chāyōng dī tā nā chātak nā. Nā chātū nōk tū lū tā kacang yin rī. Tā jūjī dēntuk yī wālā hī lūsṅga gōdū rā tā jūjī tā sūrā hī kūchirā kī nā chāyī chokdi tā jūjī rā kōng nā mā nī kā sūrā hī nī. Hī tā ngā rī tāng vāyī nī kā sāncā nā tā chukā jok nū tā hē mā tīk nī rī yā. Hei maa tiga taa lii song ri, lii tsini taa naa tsuk loo taa saam kiri li nyingar ga sii saa yi maa tiga, o gomu wa zin maa tiga, dii li taa tima ngay naa wa tsuk noo taa juu yi gu ji nari, juu chintang ni di ni. Taa ngi lama loo singa naa ga xia zi di naa xia yi zhok mo, taa xia maa tiga naa taa ku nyaa ruu ji taa tsikinda song ri ya, ngi nyaran ruu ma nii di ni, adakki nyaran ruu ma nii di ni. Di yin ji na chi di ra, Adakki ya nyarwaan ruwi liisig mnii dhani liya. Kukwata, kiga liitik ngomu wa sikri. Wa saa kaa saa zik sik.
Duma.

Oh,

ཁྱི དེ་རོ་ཡ་གཡང་ཤིང་གཟང་ཚ་མོ་གོ་གོ་ཡང་མ་ཡ་ཡི་ཁ་གལ་ཡ་ཡང་ཚ་གསམ་ཅལ་ཡོ་གོ་གོ་

Yang adi ma chala chor ora